0: mi omo won lo ba gori loyo alaabi
1: oranda islamic foundation ali iftoti kayeja ti
0: o tun gba be de adosa ni sussex oduola omo ogundare omo won ni lu ibadan nile oluyole
1: ni baba
0: ibadan nile oluyole o ilu ogun mo la olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada lamerica alaji ademola ariwola ade ariwola lamerica mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ranti dako awon ti ranti dako olorun wo la nu osu yi o saanu wa yo tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin olorun ba yo mo busi ni abusi edumaru yo mo po

0: mo ma wa pelu indi bi ago mokanla abo
1: olu
0: ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni fonu mi wa

0: gbogbo wa lati kokko gba pe Nigeria mmoru lowo lowo pe wahala wa ta ba ti wa gba pe wahala wa aha akoko wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro se gbogbo wa la mo pa ni soro abe to ti gba ko ti ye yin pe soro wa e ti mo pe wahala wa bayi aha won la won ti mo gbogbo wa lati gba pe wahala wa akoko ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kokko gba ko si mo pe o ni soro a mo pa ni soro ti wa ni ojutu kini ona bayo eyin temi ha mo ni 11:30 ni saku hotel sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe ka nla tori kini ikini re ni olohun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto eh to ba se ti doro Nigeria oro le Yoruba ta boro ilu Oyo ija ma n fo nja ale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo be sa lo
1: ni lo lumu eni bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wahala o da o ola ma ja ri wahala ogun o da ogun o ri bi iyan ogun tun ro bi eko o kọlọ ma ja rogun ko sogun onile yo dokere ọlọ ma ja rogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de Libya oni je powe bu aye sunu ile eni aforun ro owe ofutu fe te ni o tori boro ba di adagba to ba ka adagba datan a ma kan jeje mojoko mi Adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de Libya e bi won ni Syria lo nbe na o ro yin.

0: Edona, kini nkan to work ni orile de yin na? Kini nkan to ti en sise bo se ye ko sise? Ki lo work? Se ma pa ti fail as a country ti o modun meta din logun to na bi fe gun bensi. Koko code o ole ni o ko ma nkan kan ko ni se kankan lowo o. Koko code ka to boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to je pe lati kekere ni won ti ma mo bi se ma nko code ni won ti ma solve problem. Te ba se le solve problem o soro e le ti be do lowo te ba se le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka building kan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re bo na be so gun owo se ma pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
1: lowa won soro eleyin
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni fomiliki eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lumu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la nhu wa imatare eni nikan lara awon soro tin koju ile yoruba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare eni nikan selfishness
1: awon ijoye won
0: selfishness tin da mo tai na ni da mo kende e tin da mo yoruba ni da mo awusa Etin da mo Hausa ni nda mo Yibo. Etin da mo Oyo ni nda mo Ibadan. Afemi nikan. Etin da mo Ibadan ni nda mo Saki, ni nda mo Ogbomoso. Tin nda mo Ijebu ni nda mo Ilorin, da mo Kwara. Da mo Ekiti, da mo Ife. O taye na ni nda mo wa Losun. O ni nda mo wa Lofa o, ni nda mo wa Nisen, da mo wa Nisaki. Da mo wa lawon ayin ibarapa mejeje to fi de to fi de gboara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi do yo alaafin to fi de te de
1: eni lo lumu
0: ni ndamu wa leko na ni ndamu wa labuja o imotare ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe egba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti igba
1: ile o
0: abi se egba be imotare ni nikan ni o selfishness ni o ba mo ni mo yo emi omo pe bi npo me ni kokan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon kekeke nba lowo awon agbalagba selfishness ni o imotare ni nikan ni o
1: orunmoru eni lo
0: apekete yi wa ndagba inu o ma damo wa nbaje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa ani be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo ti to gangan gele le mi o so ai isususun e wa huna
1: ko binu
0: ẹ hun mọ lẹ o ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mi.

0: Aro moru mao. Aye gaga ni moru nisin. Nigeria ni moru o. Nigeria moru lawa lawa o. Nigeria moru lawa lawa. Ajinigbe latun losi. Agbe ni seso sowo latun losi. Nipa se business imatare ni nikan. Ola ojo ta n wa ka ki lai ni se lowo. Aran baba wa si bo. Won ni dise ni la ma ni lole. Idise ni la ma ni lole.
1: Eni bo lomo.
0: Aran baba wa laye ojo. Won to lole nikan lo bo mo je o. Oh ba ma se gita. Oh ba ma pon meta. Ole n lo bo mo je.
1: Ile o.
0: Sugba ni bi ita wa yi. Mo so lana lori eto ti mo se. Mo ni wahala iforo. Fonu mi ti fe ku. Pelu idamu ti osi. Ti osi ati iya ti o dale. Wala e agbara egbe legbe owo ni ka o mo so lana o eni to weju le ru nba o wala ti o si ti o dale apa owo ko ni ka.

0: Jesse be on your lari. Ayon, Jesse be my man.
1: Atoto arere pa ko yi baba man gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi ete ti bele je wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o AUF o ati ba unity for run ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin le omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwo ri onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e lototo yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o AUF boy ati ba ni bro ni ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yin pe ka yo fo so opo bi oyo larebe ka fo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o AUF n pe asiko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o ni laari ayo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo laari ayo ni se bi baba eni.

0: on the microphone.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo Online Radio. Ajisebi Oyo Lari, Oyo Ajisebi Babeni Kokan.
2: Mani kuro, ore mi magbe kuro. Ajisebi Oyo Online Radio. Mani kuro, ore mi magbe kuro. Ajisebi Oyo Radio. Mani kuro, ore mi magbe kuro. Ajisebi Oyo Online Radio.
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te ti bele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o eu e boyo ati ba unity wo ran ran mi si ni won ni ma logun e fun yi pe ailas olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiamu ori onikan nijo titin darin onikan soso gi o iwo ri onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e loto oto yi ni ko nko jabele yi nko wa go ndo yo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o eu e boyo ati ba ni ti bro mi ma wi fun yi pe ayiko to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yi pe oko nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so fun yi pe ka yo fo so po gbe oyo larugbe ka fo so po ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fo so po panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da papo ko le ba o kusuku o eu e fun pia ti ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo kojo awa na si tun yawo ko ti rere nitori ajise bi oyo lari ayo ni se bi baba eni kokan
4: ajise bi oyo lari ayo ni se bi baba eni.

0: Iwọ Ọlọrun lo ba soro soro to tin soro.
1: Amọ.
0: Ki won to biru awa yi kiri aye yo to ma je aye tori atungbo ninu Bibeli wipe.
1: Wipe.
0: Oro na la fi dale aye.
1: Ba se.
0: Togun ti o ba tulu bi kan oro ni kokko tele be.
1: O ti mu kan fura mi ni wa rere. Ati wa ti adale o laida laye o. Mo ti teya mu kan tole.
0: Ah, Ọlọrun o. Wa tun gbenu mi so toni na ma je soro se fun mi ma je ntanu gbo bi owo
1: asadaye o a le dawe ta ba puto
0: egbo kin wa la le da se leyin ase Ọlọrun oba Olodumare
1: eni kan lo jade
0: ko si nkan kan ta le da se a jamun kankan awe rupe lasan.

0: se mo pe ase sile labo wa ba
1: tete ma lo
0: ora soti nisin je kini ana
1: aye
0: satose gbogbo nta ba wa se loni oro tan ni o da lola ayin aroba gbogbo wa la ditan e ya je asora ka le ditan rere igbeyin loju kini o gbeyin mi ati e ta ba kutan ta re wale asa kini won mo so leyin wa se mo pe eyan ni Nelson Mandela eyan ni MKO Abiola eyan na tun ni Sunny Abacha na won lo titi won lo titi won lo won ti lo ti pe itan tun itan gbagbe won gbogbo nti kaluku won wa se na la wa fi nroyin leyin won se mo pe eyan ni Gbenga Adeboye na
1: wala
0: aga mi
1: aba na su
0: inta na ti se le ah o si n soro lo.

Njẹ mọ wi pe ope dida lo nje Olorun ba mi. Olorun ba mi o si ko iro oko abosi oko akoru aparutu oko eke oko wa odale oko ka mo jenara.

e mo pe kini kan o ti e wa ti o ti jera mese yin gbogbo wa Nigeria ti ti to ba lo nisin ani nijo kan mo wa lodo awon ore mi kan ni side igboro nibe ta ba wa n soro osegbu won mo so pe awon yen oselu gba o gbadun mawon lara lati ma oselu won ma so won wa ni ri corruption bi iwa abu kan bi kawon no debo kawon no ko tawon no ko so in temi wa wo ti mo conclude ni pe imotare ni nikan seriousness lo nda gbogbo wa laamu seriousness imotare ni nikan in lo nda gbogbo wa laamu ko le je mi ta ba fe ma fi one ru korojo ta ba wa ko gbogbo ejo tan mo la nko lo kin la fe bi se owo ta ni ko lo run ti won ni sin ma wa jayin ti gbagbe wi pe ni gbogbo ti wu ka pe laye to titi a pe lorun ju be lo bo ba si ti le wu ke lowo lowo to ogun meta pere ni pin yin ohun to ba je in to ba mu atawon ore onilada to ba se iwo ko le rinwo ran edegbejo aso ra million oko eni awusa nkinsan nun ku ni ologo gbogbo e to ba lo tan iwo ran edegbejo aso ife wa light align lo le mu won fi aso run ele tan ba fa aso si on ni sinu posi ti o ba ri be ni won bo bi oju awon eyan ba po to ngba won sin oku re ti won le fo loju re loju gbogbo awon ero wo si wa wu oku re loru obo abi ti e ba ta so pati loku da wa gbegun si sorun ko gbe se ni sorun ko gbe kupa sorun kan wa fi sin oko ko ti common will we esin mi mo esin kupa yi mo mi ni o esin agbada nla yi agbada golu esin mo mi ni o bi won ba le bo loju mo ni soju gbogbo awon eyan wo si wu oku e loru wo bo anu olorun lo le ni won mo ju oku re taja nigba ba da pada sinu pe kini kan ba boss olorun re tan ti won to bi da pada anu re pe kan kan roye pedi ele olori ga yobo lati ri ki wa na wa laye ta wa wa maya ani ko le rinwo ra million oko ma e degbeju aso eni awusa nkinsan nun ku ni ologugbo e to ba lo tan abi bi e ba sa so party.

0: Jerison Production.
1: A o le we fun ra wa ngba ta daye.
2: Ke ma wa wo gbogbo bin ta jo nso yi ta jo nso yi. O n ba emi na wi o ibi temi na tin se ti to ba ta to ba ti tabaka lupu wa ka lo tun be se ni.
3: A o le we fun ra wa ngba ta daye.
2: Tori pete pete loro yi eni to ba ta ba ko mo bi se binu ni ka ka jo lo tun be se. Nimbi e ti mo so le yi emi na ti ri bi temi na tin jeran awon eyan.

0: kalo wo bi ta tin ko se ta tin ko lu olodun awa la mo fara ni ara ara wa ta wa mo lo ko ko lu olodun tori a tu olodun se mashallah e tun gba bi iwo ta ba sore fun ara wa eyan ran ara bi ara wa na la sore fun olodun tun wa fun wa ni esun ore ta se fun ara wa be gele na ni oro iwa jamba ta ba wu sira wa se ri a wu sira wa ni olodun ni o wa ni o wa ni o wa san esan afiyin pinran o ti yeyin ba se mo pe afiyin pinran won fun eleran kan won ati ikeji
1: iwo salabi wa
0: eran sire ko se fowo ja
1: won da e laso
0: ko si si o be ko si bileji
1: ta ba tu se eto
0: iyun ba ni a je nfeyin ge ka pin
1: iwo salawo
0: nibi to ti fi si kore ke okoko fi eyin teji esenu lohun
1: o si ma wa wi
0: se ti bi o si kukuri pe o ti feyin teji esile lohun
1: wa to hun le mi o
0: ko to wa fi eyin jade e yoku sile awa yin so ti ri pe o si dede o si regi
2: awele we funa wa ni bata
0: babu ni abi mo ni olodun ni mo nse daju a fi eyin pinran iwo lowo lowo lowo abe yan talaka je o ti wo pe kini o se fun mi kini o se fun mi eh ki lo le se fun
3: wa gbo iran to ma hun yo
0: bi o ba le do mu to fo olodun lo nko bi o si fo olodun lo bi o si fa olodun lowo olodun to je pe o n lo mejo da
3: ota saleke
0: oba mi oke ti okuku ni gbe bi falare ti o ni gbe are fele bi
3: fitina ti sheitani
0: osunwon to ba fi winka bayi na ni won fi da pada fun
3: odi ma o jakun ife laarin omo iya iyen ninu islam odi ma n gbajo omo ya je o ma o jakun ibasepo
0: awon yoruba ni laaka ipo wa ni osunwon ta ba fi winka ni won fi san pada fun ni

0: Aba ni eye gbowo ga fi e ma fowo dibo ma ma tori owo dibo mo e ni gbo
1: eje akunfun
0: gugu ana lajo ma je omi toro re ti ni isin Eba ni adibo fun eni baye adibo fo odo adibo eni baye won ani ko le tori pe oni wole aje adibo fun baye iwe se adibo fun
2: wale
0: mo n de mo so nu ngba ti wo adibo fun
2: tele
0: tito won no adibo fun to ni tori o pe ko ni wole tawa ni adibo fun ti o wole ngba ti wo ba adibo fun tito won adibo fun ko wole
2: baba lo sha wa ni
0: ngba te awon olori ti won ba ti ni fear pe ta won ba di se daada awon eyan o yo awon ko le po Tori won ti mo pa won o fowo rabo lowo yin.
2: Mokola ninu wa wa dudu. Ila ta nko.
0: Nga ti o ba ti si iberu pe won le le yo awon po ni po tabi ka won tun wa gbe gbagbo ka won mo wole.
2: Lomo so gba le.
0: Ta ti mo pe owo le ku gbogbo bukata yin le lori. Ta ma je fun yin lowo. Oh, e ti se yin tan. Owo te n gba te n kan jo kan tabi jo ke.
2: Ma fi sama wa ti.
0: Ta wa fi odun merin jiya re pako.
2: Asile
0: e tun ni atun ni recall option ta tun bu le recall olori ti o ba se daada wo tun fi corruption bona ni
2: to gba le ro to fi ni ka waye
0: e ni ri won recall aye edibo fun eni bayi edibo odo edibo fun eni bayi edibo bayi ti o de won ni ko ni tori pe ko ni wole ni o je edibo fun iwe se edibo fun na eyin ma e ma ri bi ti bi ti na wa nle e lo ko sinu na
1: tun fe ro payo kele fe sa bi fe ari e wa ko e lo so be se to yo mi ni boya ko ni ni sile
0: you don't want to choose to walk alone you want to walk with the corrupt crowd ni tori pe yin o fe da to ba se pe yin nikan le da duro lori o to e duro meke Olorun ba ti si leyin alabosi yo si wa pelu yin nibe e ma ni tori pe nikan o le wole ni dibo fun ngba to ba dibo fun ta ni o dibo fun ti o wole ti wo wi ba ti to n wi ba ti to n wi ba se popularity leyin dibo fun ni abeni te wo po ni nkan ti o se fun yin
1: O ba wa
0: aba ara yi on kan la ke

0: ba mi eyin na e ba nki awon eyan ke da ko yin
1: to akoko ki olorun oba olorun oba ko daye olorun oba se da orun labi umbrella eni tolorun tun fi wa si nilu oyo alaafin atun ki o na
0: to
1: kombo bi owu
0: to
1: alatada
0: egbe
1: o sa to le gba fila
0: o tun le gori eni
1: o le gori lowo eni dakun mo gori mi o mo gori aya mi
0: ase
1: mo gori omo mi o
0: ase wa
1: ka bi esi ku abaye
0: ka lowo lodu bi iye re
1: ka bi esi ekun oko alasejo toju alasejo bo mi gbona ninu ijoba yi oyo ati bayo ni ti foro olawo jari ti wa se o
0: ase wa baba
1: ase bo je popo o
0: ase wa
1: oruko emi ti mo nsoro na ni ore yin omo yin ololufe yin Evangelist Akande Moses Aketunde kan lara agbalagba pataki daada gege bi president mi se wi ninu Oyo Atiba Unity Forum
0: ah e se baba agba yin o dale o ah ni wa yin ti bayi

0: tọ baba kini e ri si eto ti alaale ta so pa se fe se pe ba se se wa yo egbe to nri si lo si waju ati dagbasoke lo oyo oyo ati ba unity forum ta so pe e jin ti e kokko so ka e ma dan lohun oyo ati ba unity forum ba mi agbajo owo la bi soya oyo ati ba unity forum ajeje owo kan gberu dori oyo ati ba unity forum oya
1: dara
0: ase awa no ma danbe
1: te
0: mo pe oyo ilu ni bi ka so pe baya can be we bi apere enu mi ago bi pe bi non living things awa gangan ta wa nnu e gangan ni anje oyo aba wa so pe oyo da nta so na ni pe a da ti wa o ma da nbe tori kilo to le da wa la koko da na wa ba nsoro pelu nta gbe si wa pe a fe mo se awon ise kan fun lu bi ka ri awon mo ti owo won o teti ati owo won ti won o ba ni mo se fe so eyin
1: o ta ti bi won rowo hori to
0: awon to ku die ka to ti won rowo hori to bi kara textbook bi kari awon opo ti oko won ti lo si ibi agbare tan ti re bi agbare tan ti bi kusa gbawa ka ran won lowo ta gbe dani yi e ba nsoro lori re ba awon gogo le na ni mara ka awon eyan le jigiri si kini to
1: aso olotu
0: to
1: o ni tenu gobi owo
0: ase wa
1: gbagbara lo to laye ori ladilade yo gbe o
0: ase wa
1: nti o sele se o to fi kolu ya re olorun ni mu bo o
0: ami ase
1: nti o sele se o to fi kolu baba re olorun ni mu bo
0: ase wa
1: baye ba le ni won ba ri yan mu wa gbe kolu bi e owa ye o ni ti o
0: ase wa
1: ojogbon fito laya okorin kan
0: mo won se ko baba
1: ilu le o.

0: So, ọmọ ọba Oladigbolu mu idini Adekunle eba eku kale baba. Tori okun egungun ko ma nibi ti ati fa wa. Ni eni dile mo iri o, eyin na ni olori wa ninu Oyo Atiba Unity Forum. Toya eyin la fi se awa na la yan yin pe ke ma se asoju wa e wa ba mi fun awon eyan wa mo to re lo mi omo wo pe ngba ti n lowo ni oni je ndasi se eduro sa fe sa mo sa n bu awon ti won ti dawo ni pe boya ni te mo wo ni o e lo mi omo wo pe tori ke n ti dawo ni oni je n ti dasi ni oni de ndasi oro yi
1: se mo pe
0: eni suru e da kan mo fu wa to mo din lenu ayin agbalagba na le mo so pe owo fun ni won ni o to yan e wa ba n fun awon eyan wa ni oro ama
1: se mo pe tele tele gan ta ba wa ni meke a fa ile fun pe kon ka lu ku ko soro ko sa ye pe awon no time for watching ko sa yi fun yen ninu awon alakale to ta de ninde fun ara meta la ko si akoko ani pe a ma fun awon polo nje ekeji ni pe ani a ma empower awon eketa ni pe ka pe SSS book fa awon primary schools primary school no yo lowo lowo bayi ari pe the way ti primary school ri nkun a le fi we pop private school
0: mani
1: so orisirisi ona ne school fi nkun
0: nke
1: now awa gba wa niyanju pe iye ki e to nkaluku oba ni so ko nkaluku ko da so a le fi se interview fi se asiko
0: bomba na

0: so mo mi won ti wa ninu ile agodo pelu mi ni ayin mo kan be ke ba wa yan na na oro yi ni tori awon eyan won ro bi baya bi awon eta woro la awon mo tan wa ni public school pe private school awon eyan ko mo lo ni se o pe awon mo to ti e wa n public o to nkan e gbo bo la won mo se po ni public school si nisin
1: e ka so gbogbo le o
0: o
1: oyo ni baje o
0: ase wa ma mi
1: oyo ati ba oni baje o
0: ase wa
1: yo ma roke o
0: ase wa
1: iwaju iwaju ni ope bisi buwo si
0: ase o
1: iwaju iwaju ni oyo ti bo mo lo
0: ese o ami ase mo mi
1: e ba mi se kabiyesi falafin
0: kabiyesi o
1: e ba mi se lekan si
0: kabiyesi o
1: e ba mi de lade
0: kabiyesi o ko e ka yi mama so oya
1: pa ki julo e je ki n soro lori oro west
0: oyo west
1: omo po
0: to
1: ni oyo west mi ni daruko school kankan ṣugbọn awon school meta kan wa ti mo mo
0: daju daju saka
1: o daju omo 71 class
0: ni class eyo kan
1: ni class eyo kan se ba wa bere lowo awon omo yen
0: eh
1: iya re nko o ti ku
0: ṣugbọn na
1: baba re nko o ti ku
0: olohun mi ero
1: odo ta lo wa odo grandma
0: olohun
1: iya re nko o ti ku olodo daji mi so awon omo yen lack opo lopo nkan ko si we ko si viral
0: ah
1: aso school o ti ya mo polopo mo nidi
0: subhanallah
1: so ti oyo ati bale bale ran wa lowo lati fun awon omo yen ni aso kan le ma ri wo wa ti school
0: okay
1: omo to ba le ran wa lowo fun ni iwe inu wa dun
0: okay
1: e se o oyo ni baje o
0: e se ma mi e me ti lo e me lo

0: tọ baba oro leyin na gbon leyin na sa wa nu studio pelu wa
1: agboye oro banu je oro to pa ni lekun yeye
0: to le gbo mi loju eni ni
1: eyi ngbo mi olootun gbo ju odun o won na ri ko mi nse loju wa
0: ba ni
1: mo ngba ti se live video to ba je live video ni se to nti mo fi soro lekan mo fi soro yi to ba je live video awon eyan o ri nta ba mo pa se si a fe gugu awon eleyin ju anu ti won ri wa lori Facebook ti a jo wa lori kan ni lori sirisi kan jo nitori tolohun kan dakun kan dide ran lowo won ba nta ran ba ni kun kaluku agbon osawo omo 70 ni class eyo kan bo la fe gbe yen gba so dakun
0: to esun baba o agba oni tan lori le ha eyin eyan te mo pe mi ni mo ma nso owo emi ni oro mi ni ti mo ma nso pe ka paju ba le de so alolo ka le ba ajoko to da to dun le domo nitori pe aroba ni gbogbo aladitan o nta ba wa se loni na ni o ditan leyin wo la aba ba mu owo ta ri omo ti o ku die ka to fun ta ran won lowo Olorun lo mo bi ta won mo yo di de Olorun ori lo si mo ti won je leyin wo la baya ninu won baya are orilede nbe nbe zugan baya latari ran lowo ta wo ran won lowo nisin ni oni je koro won dojuru toro mo mi ai ni riran lowo bayi ni o da oro re ru ti o fi di pe yo mo jale won send video kan sinu group ni jo ni te ba ran ti baba awon makekeke ti won ti jo omo odun meje mejo lo ti won fo ile wole se mo pe bi boya awon omo mi don gbodo grandma ara ba won obi mi ti won moju to mo boya be ni awon eleyi ti won si je bere lati kekere un ina bi mo la won mo so pe lati kekere lati ma n pe tan roko tori to ba dagba tan ebo ni omo agba e woru awon mata ti n fole ni ri age yen tan ba wa dagba tan ko ti won ni mo gbe ban ṣùgbọ́n tó bá wà ní kàwọ́ pa àkàlùkù kí kàlùkù sá máa ṣe ká sì mọ̀ pé ọba aládìpẹ̀lẹ̀ ẹ̀sán yóò san padà fún wa ẹ ṣeun bàbá o ṣé tá a bá tún pè yín pé kẹ wá bá wa dá sí ètò sẹ́tùn jẹ́ wa báyìí.
1: A wà ń gbà pé wèmí mọ́ o ti parí ọ̀rọ̀
0: mo lọ sí sọ
1: tọ́mọ rẹ o.

0: gba oro yi wa bi ni tisaduwa nu.
1: Ani ba adi nu le mayi.
0: Oro yi wa to da pa kan alfa.
1: Fi kuli ta'ala.
0: Emi gbolo won Olorun oba ni.
1: Fi surati Yusufu
0: ali. Inu suratu annabi Yusufu.
1: Wa ja'u abahum isha yabukuna.
0: Be ba ke suratu Yusufu. Eri be ba gboro annabi Yusufu. Wa ja'u abahum isha yabukuna. Nba won dete pelu Yusufu nu ni. Baba baba baba won. Last ko isha yi. Wa wa sunkun.
1: Ehn. Ai kadiban.
0: Ekun na ti won sun yi, ekun ro ni.
1: Wa ma a'udhi ibun
0: won si n bo lodo baba won Yakubu won wa mu ikoko kan dani
1: arasuka ara
0: ikoko ohun won mu won je npa ni
1: fapolu li abi
0: won wa so fun baba won
1: azazibul ladhi akala ibunuka yuva
0: won wa baba won nabi Yakubu Yusufu tari mo ikoko to pa jere
1: Fakola Yakubu.
0: Nabi Yakubu one down.
1: Adna mini.
0: Suma mi. Iwa koko. Suma mi.
1: Fadana mini.
0: Iko koba suma Nabi Yakubu.
1: Fakola la u ayatu adhibu.
0: Nabi Yakubu one so fukwe. Iwa koko.
1: Lima kalita waladi.
0: Ese. Ese. To pa o mami
1: wa qurrata aini
0: ese ari tutu oju mi ikoko o si pa kilode
1: fa an taqallahu ta'ala adhibu
0: olon ba fu koko loro so
1: fa qala ma aza allahi
0: ara ikoko ni toto fun olohun ko je ri be
1: ya ya aku
0: iwa nabi yakubu
1: walani istafa ka nabiyya
0: walani istafa ka
1: nabiyya
0: o wa gbe alifu mi ile ke wula wa yi ma wi bi ku wi
1: walani istafa ka nabiyya
0: ah on mo bi o pe olohun to sa o lesa to fin ja nabi
1: ma kalitu lahu lahama
0: omo re Yusufu won jere
1: fa inna luhuma lahambiyai haramun lana
0: to pe era wa nabi olohun iwo Yakubu e woni fun wa agbodo je
1: wala ta akulu ala aridun
0: koda ile ile tori ko gboro je ran won
1: wa inna ma anadhibun garibun
0: ama emi koko ti won mu wa boy alejo ni mi ninu ilu
1: atayitu min aridi misiri
0: emi ese koko ti le yi rara ile misira ni mo ti wa
1: fi talabi akhili
0: eti mo si wa wa omo iya mi ni mo wa wa
1: fakiditu munzu ayami
0: awon ojo seyin die asafeku re arimo la ilaha illallah awon wa ra wa mo loni
2: beni
0: ala won ta ba eyin lorin o ti tan n to ba wa lo seku ah ba wa njo ta ba kirun tan ta kirun jimata o de ka bi ago mefa kun to wole mo lodo ya rabbi lo ja gboro mo ni wa wa lafi ayin na ni mo le mo ko nbe mo ti lodo ya kini kan le jabaje mo ni wa wa lafi o tori jo mejo kun to tun wa ba won awa tori ile ajiko bi ni won ti bi mi won ko le mo lo ji aruwe ngba ba wo ko bi muri bi mejo tun o tun ba mi nle e ni wa mo
2: Allah
0: won ko sonu na
2: won ni masalasi kan be nbi ile re
0: enu wa be ke masalasi ni masalasi ni masalasi ni
2: won lo da olomi ni won eku ah tasa ah
0: ise kin won se alako we ni ah serele ile ile je won yi adajo ni won serele magistrate ni serele yi na eh ohun ni senator lohun serele yi pam se kilo hun
2: alako we na lo mo wo ohun
0: iru oko won lo jeep ni ah seri gbogbo lo de won yi e ko kan lo ni jeep
2: to ama e da ko mo mi o sanu mi dako sanu mi fun mi lowo kin fi wo moto aseba amobe ni
0: mo tun wa se sara fa won e bi wa tori pe won wa wa tun ori wa gbo yin alagowe te lu won te ran ti family o si mo ati wa le jenu na yin o ku so won
2: Allah
0: ikoko lowo mo iye wa owo mo iye wa lati misira owo mo iye wa silu anabi yakubu
3: alayhi salatu wassalam
0: oni won mu min ti gba ni owo mo iya mi mo wa wa
1: fa akhazuni auladuka akara
0: olo mo re ba mu mi won sokun sin lorun won je mi nipa
1: fa jaun bi ilaika
0: mo ti mu mi do lorun ni wa anabi yakubu
1: ya anabi allah
0: ni wa anabi olohun
1: Inkotalitu Yusufa
0: Oba se pe mo ba wa pa Yusufu
1: Alaka ni Allah
0: E won komire
1: kama alaka la agniya fi akhir az-zamani
0: Ah o mo ba je mba pa mo re Yusufu wa nabi Yakubu wa ju re ni mo duro yi tolo won pa mi re bi o ti pa awon olowo re to ba digbeyin aye Pain lo ni sabi o pain re e ka bukun ni lorin abukude oya
1: alaka ni allah
0: eh
1: kama alaka la agniya fi akhir az-zamani ya aqul
0: oni mo tun pe wa nabi yakubu
1: in qataltu yusufa
0: baba je baba pa yusufu
1: alaka ni allah
0: kọlọ wọn pa mi rẹ
1: kama alaka lfuqara fi akhir az-zamani
0: kọlọ wọn pa won re bi o ti pa awon talika re to ba digbeyin aye eyin talika e wo bi e ba de e si dobo lodo awon olowo eyin talika e wo bi e ba de asin baba asin ya asegbon atunsin aburo
1: ya yakun
0: iwo yakubu
1: inkotalitu yusufa
0: baba se pe mo ba pa yusufu
1: alaka ni allah
0: kọlọ wọn bọ pa mi rẹ
1: kama alaka ya umara fi akhir az-zamani
0: ẹ bá gbọ́rọ̀ òun yẹ ní allahu akbar
1: allahu akbar
0: mẹ́rin náà ló wí àbẹ́ ẹlẹ́kẹrin náà kan
3: ẹlẹ́kẹta
0: ẹlẹ́kẹta bàbá wa rẹ̀ mọ́ torí kìlẹ̀ bá a lè túnjà mọ́ ẹ ah olùkọ́ bá sọ pé mo bá pa yusufu kọ́lọ̀ wọn bọ́ pa òun rẹ̀ ìwọ̀ yakubu bí ó ti ṣe pa àwọn àfáà rẹ̀ yanyan bọ́ bá dìgbẹ̀yìn ayé ẹ̀yin àfáà ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bí rábì atulẹ̀ adáwí tọ́jọba láyé rí bílíkìsù alága tọ́jọba láyé rí ẹ̀yin lẹ́rí
1: yáyà àpò
0: àwọ̀ èké wúdé bẹ́ẹ̀ àwọ̀ orí àfáà mi ò sì sọ fún mi n ò tí ì béèrè ibi bíliki ti jọba ṣe lọrin ni ibi rábì àdáwí ti jọba ṣe lọrin ni
1: yáyà àkú
0: ìkẹyà tó làdọ́wà

0: ti abale afa dada
1: ya tola to ko
0: ami
1: la fi alopo olopo
0: ami
1: ya tola to ko
0: ami
1: la fi alopo olopo
0: ami
1: ola ta dura ile o oni wa si abaye aba mi dada
0: ike tola to ko ala fi alopo olopo
1: e da le
0: fi abola to ko ala fi alopo olopo
1: e si ola
0: ba dudu ai mi oni wa si agbaye afa dada
1: kilo de eyin nikan ni awa sin laye
2: akramakallah
1: wo ba nko wele yin so ton ni lo wojo la fo ya rahmakallah ese eyin nikan ni an ba bo nanu ni oni
2: akramakallah
0: ya yakub
1: iwo yakub
0: in patani tu yusuf
1: bi mo ba pa yusuf
0: halakani allah
1: koro wo bo pa un re
0: kama halakal umara fi akhir az-zaman
1: koro wo oni eri ikoko ni loro won
2: akramakallah
1: o baba ti ko mba pa omo re iwo nabi yakub koro wo pa un re bi o ti pa won afa kan re baba ti gbeyin aye
0: iya ya ku
1: imo igbeyin aye de eyin omo lorin igbeyin aye ma wole wa awa omo lorin e wo bi abalorin de e wo bi ati bere e wo bi allo kilo de baba kan ba ku wa tun wonu le mi awon to ba kan wa je bi mo ka ji kan ba ku eni ba tun kan a je bile mamu kan ba ku won ti tun wole mi ti won ti je won tun fun won je ore mi lo joko le na nbo ore mi ni bi mamu janu re bi ma ka li kan ba ku won tun ba yo mi je kilo wa de ese eyi ni kan le mamu wa ni elomi o wa ma kewu ma ni afeyin ni kan inu le yin ni kan won ti kewu ni ese inu le yin nikan won ti kewu ni imamu kini eyin imamu keji odun meji di mejila eyin nikan ni imamu kan won odun mejo ese omo olomo e ma ba se je gbogbo kewu to kele e ma ba je rara e tun je imamu wa le mi eyin nikan ni e wa ke ngba na e ba lo rin koko amadu melo ni iyo wa bi ilu awon afa e wa ke ba won le kan koko eyin wo ni en tebo
3: sete
1: e tin lo setel
3: wa ko
1: e ta n ba lo yi e tin lo setel awon ni olohun e wa yin sakatu fabikirun fi made
0: wa yin sakatu
1: awon afa n be lo ri fa
0: fabikirun fi made
1: eyin le wara
0: wa yin na taku fa qawlun sadidun
1: ehun eyo ma ya wa le wara eyin na awon afa ilu wa ilorin ni
3: edi
1: gbogbo bi yóò tẹ́yẹ ti lè wọ̀ lọ́rin wá àwọn àfa ìlọrin ọkọjá lọ́rin wá kéwù ń gbàtà ń bẹ lọ́sọgbó lọ́dọ̀ àwọn ọmọ ara láti mọ́ ṣe fíìmù tí wọ́n ṣe ìyàwó ni
3: bẹ́ẹ̀ni
1: akíní kan gbogbo gbogbo báyìí ìbejì ní ẹjọ́ àwọn
3: báyìí
1: wọ́n dàbí àwọn ge
3: ìdè
1: wọ́n ń ṣe ìyàwó ọ̀kan kó mọ̀ ọ̀kan ń ṣe ìyàwó wọ́n wá níbi ìyá àwọn bá fẹ́ ṣe tí ó dùn máwọn fáwọn láyé afa buhari ni kọ́ wá síwájú fáwọn ìwọ̀n síwájú mo ní gbogbo òṣogbo láwa yìí mo lọ́lọ́run yí ààyè lọ́rin púpọ̀ ní gbogbo ìlú mo ní bàbá àgbà wí láwa ní bàǹbà àmọ́ wa bí gbé ń bọ̀lẹ̀ tí ké orí tọ́ba ní èmi ò kéwù lọ́rin o ìbàdàn láti kéwù sálàáfà yín àáfà kìnínní ń bọ̀ làwọn ti kéwù ẹ̀ ń lè gbágbá lọ́rin ni gbogbo bo ti wele wa ni to omo kewu lorin lo nje
4: Allah
1: Allah o se kewu lorin ile orin ohun ni leni kan so ma je imamu wa kilo de eyan ti wa ma tin wa ni eje ti ba bo na e se ti gbanure wa wa jo ra won lo gba bayi e sin pe ri se e ri se nonu
0: wa e se ta ti
1: gbo gbanure wa lo jo ra won lo
0: fa fi ki ro fi ma de
1: e sin pe ri se
0: wa yo na ta ku fa ka lo ha se di do
1: awon mo ti nga e wa won ti wa e wo yo mo ti nbe ti won ni se omi ka iwe okara ni ngu ki le ri se ese idile kan ma je mamu lo fa awon fa won ti wa ko awon fa kan bo dinisin won fa won ni na lowo ana an gbera bi atu adawi oja buro ya yin bilikisu oja gbon ya yin baba ti wa joba se lo ni lo ti je ilo ni lo ti je ni ko si ni je lo rin
4: inshallah
1: eya ba lo de ni abi eya afa eya afa lorin e ma gbo baba ri yin ni e ma gbo kale ti wa eya afa lorin e mura nto ye ka jagun lori yin e ma je owo ba ti je ini koko wi akan be to ma to safu waju njo odun to ye ke le won seyin gbo yin le to mo sala ji jima akan be won mo na way to father salati subu won mo wi won wa de lati abuja won wa to safu waju awa afa tu won han qurani e wa bench won seyin eh imamu e le won da seyin ki o de be lohun lo fi je
4: esiun
1: olohun lo fi je imamu sile to kini bo seyin afa la labinu bo seyin
4: bo seyin
1: si amaru eh ilorin be bo seyin
4: be won ye yin
1: afa da moro nu do ni eh ara le bugin bo seyin wari musa boni
0: yeah yeah boom
1: o ti ye ke senu eya afa eya afa de saju wa lorin o ti ye ke senu wa si ta ma se nisin awon wa si ni eja ma se eje ba jo looto e ma dowo benu soro e soro ikoko ni nsepe yi ikoko ni nsepe wa gba nabi yakuba yi olo ba ko n ba ko mo re olo wa halaka mi bi o ti halaka awon afa kan nigba yin aye
0: ya yakub
1: o tun wa ni iwo yakub
0: nkan kan ni tu yusuf
1: ah bo ba ti ko mo ba pa yusuf ti won ni mo pa yi
0: halaka ni allah
1: kolo won bo pa won re
0: kama halaka li umara fi akhir az-zaman
1: baba wa re mo abo mi n lo le re baba ti pe mo baba se pe mo ba pa mo re yusuf iwo nabi yakub ah kolo won o tun pa won re bi o ti pa awon alase re to ba ri gbeyin aye eya alase wa to ni ewe sin ara yin eya alase wa to ni nilorin eyin te ba won office dani e wo ye ye ara yin e wo bi e ba lo ri de tori owo eyin te ko pamo lateyin wa nko e na tan ni eni na tan olohun loye
4: Allah
1: e jija olorin e gba lori lowo oya e gba lori lowo eru e gba lori lowo ti o sele ri lu kan to be sele yi eyin oloselu mo ki yin gugbo iya ti yin niwaju olohun pamura gaja ni
0: wa qala lahu yaqub
1: alabi yaqub wa so fun
0: wa kayfa halakuhum
1: baba wa re mo bi ti sadun ni anabi yaqub wa bi ikoko lere oni bo ro lohun o se pa won re o po lohun o pa won re nisin bo ni o ti se awon mere rin bo ro lohun o se pa won re
0: wa qala sayabun qali umara bila imarati
1: o pari ela gbogbo le ba to gbo tolo ba ni keji de wa lo mi ko sallallahu alaihi wasallam
0: sallallahu alaihi wasallam
1: e wa ni allahu akbar bi kolo won daun
0: allahu akbar
1: e wa e ja fara ba le to kale lo ki magribi e wan bi eri Arabi Yakubu wa ni iwo koko. Ohun pe ko lohun o pa ore bi o ti pa lagbaja lagbaja lagbaja lagbaja re iyan merin. Bo ro lohun o se pa won re ri. Ah ikoko ni ora won alase. Won ma be.
0: bila imarati
1: mo ni ra se pama o pa wore abi o pa wore
0: o pa wore wa inna la agniya
1: ora won olowo ti mo wi iwa nabi yakubu
0: sayamula deino
1: bese ni o pa won bi ayawo banki gbogbo o te fi mo pe ni olowo owo banki ni won je gbese ni igogo ni gbese ni won je e je gbese bo leje eti eti je ehin
0: wa sayabu kal fuqara wa laysa ladain saburun
1: awa talika ta mo ara wa taida awa talika ta ranti eni obi wa eja fura ikoko ni wa nabi ya
0: sayabu ko
1: awa talika o seku
0: wa laysa ladain saburun
1: awa woni ni suru e ri pa ni suru ni kilo to wa wi
0: wala yaridona bil qalili
1: awa talika mo si ni yonu si nkan to ba kere die temi olorun ba fun won won ni mo won ni yonu si
0: wa inna li ulama
1: that was eh
0: wa inna li ulama
1: olo ara wa fa
0: sayabunqa sayabunqa bila taqwa allah
1: won ni awa fa nbi olorun o ti pa won re ngbe ya yin pe won ni beru olorun ma baba wa re ma iberu olorun wa da lodi oni awa fa muti
0: sayabunqa
1: oni kusin ta bu setan ode oni awon odu afa kan paye eri oku ni won nge lodi oni awon afa kan be ifun omo tuntun ohun ni won jo lodi oni awon afa kan be laye agba afa na ni won we ti sa afa amo afa lawon yen pe won awon alufa alufa ta alufa ba lojo ko na ara ma lo ma lo re mi ami o se won so ma lo e wa wo pe awon afa ba nkan de ara eri ara nta wi nu pe wa liye oloko sa nu eye ni e da ko re ba fun lona olohun je bale dada ola qur'an alazim ama mu soro kan si ni o kile arin ni eho wa e ka bo da yin na ma ke nyere na na mi bo gba yin ki eho
0: sayo ko
1: tori na
0: bila taqwa allah
1: iberu olohun ko wa si laye wa lodo awa fa apawon eni olohun awon agbalagba ọba eleri temi bayi e ka ni gbogbo ti jọrọ afa ko si bẹrẹ ọlọrun mọ eyan ri pe igbẹni won tun wa bi yin ipe ẹda kun se igbẹni ah igbẹ kana ah ona ni tori pe fe gun jibu e je beru ke ra tan ke lo torun bona so bi ka ja gbe ma ni breki mo ko mo ri yin sa ke ma gun jibu ke ba ọlọrun daada ati ke gun jibu ke ba ọlọrun pẹlu ibinu
4: Allah
1: e fọ mu kan won tun wa nko ase ase ti awon afa won wa tese awon afa kokan ton mo number won eyin afa ki lo kan yin bi oro oselu e gbe enu yin sohun olohun o gbe enu awon baba yin sohun
0: amen
1: oro ni eyan mo lokun

0: Emi gan na ti do lori la mo lori la han o ni mo se soro lawo eyan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
1: be ni bi be
0: ori wa awon eyan ninu
1: ori
0: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
1: hin
0: amunu tutu lohun mi o Pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ara ko mora ba me yan ni

0: mima se kola fi lo lowo
1: more ni ti o ni ese
0: wa like se mima se o to ba je pe ilakaka ti wa la sise le yan fi do lodo loro ni awon abo fi mi se ma nla ju awon ni wa fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni eh o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola ju
0: Jesu Kristi wa so pe eyin na e ma gbanu nile eru lo won wa n bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa o wole ta gba o wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a sa be wo si onile wo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma diru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: won
0: ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo
1: epete
0: olorun ni npin o ojo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo ile o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin
1: ke lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin todo wa sa awon somo elo keji ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na la wa yo su lamula na o su yes yes o su adipele esan.

0: ba mi omo won lo ba gori lo yo ala mi
1: oranda islamic foundation alif to ti kayeja ti
0: o tun gba be de ada sani success odu ola omo ogun dare omo won ni lu ibadan nile oluyo le
1: ani baba
0: ibadan nile oluyo le o ilu ogun mo la olodogo keri loju ogun o tun gba be de odo ba mi daada lamerica alaji ademola ariwola ade ariwola lamerica mo dupe lowo yin gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o awon ti mo ran ti da ko awon ti ran ti da ko olohun wo la nu osu yi o saanu wa yo tun mo ma gba adura wa o ni tan lowo yin olohun ba yo ma bu si ni abu si edu maru yo ma po si ni o e ni wale laila
1: Come here, can you dance with me?
2: Ibadan
1: Adupa, state ya ma komo ra.
2: Ibadan Adupa.
0: Loke loke le mo wa o soriko loke na lo wa fun ni nge oke tete le mo wa e ni jabo lai lai e ni jawale e ni rogun ati mo ran olorun ni je ti yin adeyinka olasukan mi lo ko mi papin ba le fi asma le wa le communication to ti bi ayo ama mi dada
2: ni
0: man ta data
1: o ja so pe block
0: ala ni ke gravity designer o ti image abdurrahman abdulbasir ti grow and gravity designer best icon furniture awon eyan ti anu plenty fashion home loki oroki lo ya laafin wa nbi awon aranso won agbeso fun ni ada bi e pa awon ebo na gbe ara mi o ye yin gbogbo awon aso ta ma nwa awon na ma nba wa ara saro te ba fe pe best plenty fashion home lori ero bani soro saro 8076003202 7600-3202 7600-3202 080 7600-3202 Ayin mo nbo na eje ka tun gba ona bi na eje gba bayi ya tun gba ona bi
3: so go ti ju ti mi a ti se bi oyo online radio a ti ti gba
4: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan aji se bi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese ten gbo ikanni wa o ajise bi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
0: alaji commander e bo si bi oro na kan yin aya eja tun rojo die se

Owo da o, emi ati ya ni mo si o. Owo da o, wallahi. O si a ma fa opolopo nkan ti o da. Kan si orile. O si o da o. Emi ateyin a ni to si o. Ayin, baba won yan gan senu ipakola ko seyin. A di afeji owanran ti o mo rire meji lojo. Eh e wi fa lara pe mo rire o, ire to sonu, ire wo lede. E wi fa jero pe mo rire, ire to sonu, ire wo lede. E to wi foran gun agan so pe mo rire, ire to sonu, ire wo lede o. Ire loju owo ri emi ateyin te ngbo mi. Lowo lowo, atawon ti wo to ma gbo mi, ngbo ba ya. Eh atawon lolufe mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye. Ah tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon ololufe mi yan agba awon se fe mi fe tan fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alati leyin wa ayin ani baba awon yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji lojo ari fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ari fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ari fa gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa yo mo rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin o oda owo awo olokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu ko won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi e sare wa wa araja omo oba epo se wa e wa araja won yo won ayin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je omo adun o gbogbo sense wa ere to po la ma je nbe nitori ere lobirin je labo oja ere lobirin je labo oja ere na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusuf alatunji oya ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

ti n ba wa ninu ile mi gan mo mo n dara mi leru ti n bara mi le teru ara mi o ba mi eh mo bi temi na jo iku baba yeye ni o alaafin atanda alowo lodu bi yere alaafin atanda alaafin osa iku ti ku ran pa ni kore eyan baja mo yin wo giri koro bi ko fe fa ogiri mara leyin ja ama alaafin atanda iku baba yeye alowo lodu bi

tan ba ronu lo bayi tan ba ri policy kan won kan ronu lo gba won implement e gbo won ni ro pada seyin pe tan ba ronu lo kan o tun ronu pada seyin pe tan ba se le kini repercussion kini o fa se man ta won oyinbo tan fin je olori enu mi ago ti o tun ma mu won fe ma je olori le a lori lo Down by Ronu law, Nanny. Advantages, but disadvantages. The disadvantages, but outweigh the advantages. Only feel it. But the advantages, talk about outweigh the disadvantages. Won't implement it. Tabato wa nse lo won to wa ma ti be ma wa oju to see disadvantages tan riun awon won ma evaluate ara won awa la kin evaluate ara wa gege mo ye so njo ni ti mo ni keyin na evaluate ile ise wa o bo je je ki mo se kekeke ti mo yanyanya to ire eyan ba evaluate ire daada e pe ke won evaluate ibo ewo la yin ta nse ti o da te fe ka mu ku ewo le ti a nse to da te fe ka tun improve le lori ka tepele mo le lori be se tun gbo mi laaro mo tun fi asiko yi tun ti si yin o e dakun e fun alesi o tori eyin yi ma mi eyin ma rin kori omo mi eyin ma rin kori omo mi ma ge ma ge ipe npeju bayi na si ni alafila sugbon ba o mo se fe so o dabi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti n gba ball o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan wo ran ni ori ke loruko re pavilion ta ba awon tan wo lori mo ma won awon ni won ma sakese pe kini yi o kudia ka to nbi o eleyi o ba ba gba sitiri o ya ko le ki fo le lo pade re an waju mo ro ba ro mi ye yin e da kun e evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun Bakan ya bara ni o ibi ti mo n lo gangan ni pe pelu aro awon en orilede wa pe lawon tan wa ni ipo adari ipo adari tori gbogbo ana lo selu awon gba awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija ta awon eyan koju latari

mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti won bi mu apere kan pe won se so pe kan ma ko rice wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan be import rice ni ododun billions of dollars tan be import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni ta ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re rangi oju pe won kan gbe wa dream le kan na ke la nkan to ye ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe ngo je owo te ma tin allocate pe awon bi yan agbe lowo em mo em

0: I am a developer.
1: Monsoro innovation lekan. Innovation. Ti o ba si innovation, ti o ba si ironu awon kan. Bawo le yin te wa nibi te wa ni Ivory Coast ni Nigeria nibi na ti mi mo ibi te tin gbo mi ni Nigeria ni United States of America lati orile de Canada lati United Kingdom ati Denmark Ivory Coast Libya South Africa Ghana kaakiri gbogbo agba nla aye te bi te tin gbo mi ti o ba si ironu awon kan innovative ideas awon kan e ni le lanfani ati gbo mi tori ru awa yo lo lo ta bi le ra time lori normal radio ta yi ma se to lori radio ara mi o ye yin
0: ale me mi akan bi o ma jojo lola
1: sugba innovation innovative ideas awon kan lo mu mi mo wa bayi ninu yara mi mo wa wa lai lori couch lori aga kan ni mo joko ti mo fe yin le ti mo fi n ba yin soro ti mo fi n rojo yi
0: jojo lola
1: lori aye android phone mi na ni mo fi yin oke ti mo fi yin le te fi n gbohun mi bi mo se n ba yin soro yi lori phone mi phone ti mo fi n whatsapp mo fi n se gbogbo e na ni o ko ye yin ai lapala do mo aye ti rorun o aye rorun aye ti rorun awon ebo awon tan ronu awon thinkers won ti je ki aye o rorun
0: ali mi akan bi oni le oju o
1: sugbon ni ayin ironu lo jina sawa ta ba tun wa ri awon tan gaga an ronu yi awa ni fe agutan wo wa ni fe paso esin da agutan wo ni fe paso esin da awo ni wo pe bawo na la wa se na si le je ru anfani innovation, innovative technology, programming, coding, softwares, ti tawon oyinbo nlo tawon fi better life for ara won bawo na la wa na se le lo nibi abi le better life for wa ta ba ti wa ri company to n thrive die die ki won ba fi corruption le won kuro nile yi won si fi policy jakujaku le won ti won fi kogba le won ba fi corruption a n bere owo a n demand owo lọwọ awọn yin won lọrun won si fi policy le won ti won fi kogba le.

0: eyan be o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa koka isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: kanika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko sina o a ngan generator ka akiri ni la bi charge angan generator mu ka ti la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ayi aloje owa ya bi o
0: da mo lero wi pe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu ni bi aroye ta aro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi kasama se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma de o ma ati ba
2: re lorun o be aja o
0: yayin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ila midi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ateko nile oluyo le pelu mr yusuf tan se lopa bode omo wa ni lo badan na lawon na omo baladugo lu mu idin ni adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist musisi akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba daada.

0: yọ ma pe ni gba
1: raji alamure o lo yo wa laafin bi te baba raimi aweda na kon baba raimi aweda to yan ta na nko ru orin ti baba yi na ti ko awon omo won na ti nko awon baba ti mo da ko e awon ti won ti di ara ajon ara ajon iba se pa ipulaye ni baba muhammadu baba muhammada koda to ba jesu christ oluwa wa pelu gbogbo awon wole awon malaya awon ojise olohun ti won ti lo na to e pa ipulaye ni gbogbo won la baba o ki eledu akodele ba won tan ti lo n fi asiko yi belon fun gbogbo awon oku ti a na tan ti bo se aloki a ma lada adura lada sara balon kolo ma mu ba won bismillah kan kulu ala o kan come on lo ba won olohun ka wa na ka ma ti lo ba won ni isin ka pe ka dagba ka dogbo ka so won awaye wa se adeyin ka olasukan bi le mi je o mo ki gbogbo eyan lati leyin wa oku oku ni mo ro te ba tun fe ran a lowo si ero banisola ti mo fi ta le kan na lele pe 0707-688-7424 0707-688-7424 ele lo si kan na aye lukara wa ni www.ajisebioyoradio.com a wa lori gbogbo awon most popular radio directories bi Radio Garden, Sino Radio, Live Online Radio ede tun le gbo wa lori website wa na ayin e tun le gbo wa lori Sino Radio na gbogbo awon platform ti ati le gbo wa ni ede ba wa lo si website wa ti mo so le kan ni ajisebioyoradio.com ero banisoro yi o wa loke tente gmail wa o wa loke tente e ba to scroll lo sale gaga e ri logo whatsapp be ba di click re yo open whatsapp lori phone yin e ba tun ba wa chat lo facebook messenger na wa nbe te ba click re le ba n ba wa chat lo lori facebook gbogbo awon idea gbogbo awon eleyi innovative ideas na ni o je ko rorun fun wa ayin ka wa na ka ma ronu ba se le fi innovation innovative tun Nigeria se ogbon atinuda kaluku wa ka bi tun Nigeria se adeyin nkan olasukan mi pe nbo bi awerin aja lo oyo ti egbo lasan nitori be mi o pare ran ko mo ra ba me eyan ni oro je no orun bo tun so tan enu mi se wuya agbese tan fe ma lo lo daro aloko emi adeyin nkan se tan o fe ma lo lo kosun leke mi se tan o tun fe ma lo lo kefun
0: mi akan bi
1: to a ma be nitori obe ni beso atele se asi be na gbogbo eni to ba ni a ma bo nikan la ni de ba nle o nitori baba ku de kojo kan ri orun ọwọ adira fun baba jẹrọ mọjele o je kin laye igbin se erọwọ laye igbin se o ile oluwa ri igbona inu ile te tin gbọ mi ọdẹ te tin gbọ mi ile te tin gbọ mi bi se te tin gbọ mi ile yin ona yin ọdẹ yin oni gbona igbese aye yin oni gbona ko ni dojuro nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la aro baba mo fa yin le ọlọrun baba lọwọ mo fi ọlọrun baba so yin so ọlọrun baba abure tun ni pa to daju to ju ewo ni lọkọ ma wa lori emi pẹlu duke mi atẹyin titi igba mi ta ma tun pade mi n fi yin le sinu banuje mi ni ba yin ninu banuje o pe mi na sinu banuje e tun ni pe mi na ninu banuje ka tun rira layo ka pade nire ka ma dolodi leyin ara wa ipade wa o di wo jojoro

0: emi ati na yo ma po si ni o gbogbo yi to ndun wa ninu konipa o wa ninu je o a ni orogun eko a ni je koro lori oko lori aya lori omo lori ebi lori ara lori egbon pelu aburo lori baba lori mama a ni je koro a ni sokun o
1: to nko
0: a ni orogun ikawo lori fese janle
1: abi e ti se
0: ingbo se ti sun ni eyin temi e ma so fun mi pe orun wo e ni ra koko iko ajalu oyo tun ti de o pe mo.

0: kiri multi-purpose trenches o nilu compound o wode road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbe du ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yan won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtn momo won ba ni shares won nile ifo pamo opening up bank account bi ba ni sanwo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sanwo na mene mene utility payment computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe e ti ni multi-purpose ventures tun se dasile ad block making deposit ti won ti fi ero agbalode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to mo to ninu fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe e ti ni multi-purpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0035737486 tabi 0082753011 ati 0054064761 e ti ni multi-purpose ventures oga ni won nile ise won
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Haji se bi oyo online television and radio www.hajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni atileyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaroye mi awon me egbe o auf oyo ati ba unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun efun yi pe ailas olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran ti orin nle omo arise gbale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori oni kan nijo titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ori oni kan ade darin eni kan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi Ika lu kuse nse tiye loto oto, yini kongko jabile yin po wa go do yo se yin. Tori ay kawo ni ijo ni se kupa wan. Oye yuwe, boye atipa yin di brom ni ma wifon yin pe. Ayiko yito wa yifun bu buwa mo yon ni le ni loko ni atile yin odi. Wani ma sofun yin pe, opo ni kanyo omana ti ba le ye ye. Ni ma su sofun yin pe, ka yo fowoso wako kuyo yo la rige. Ka fowoso wako ma panuko beri eto wa lo wan. Wole se lu fowoso wako panuko beri eto wa lo wan joba. Kukwa wonton je wani ya, wani kama pari woye, soki kama logun re, soki fata fata. Tore yin to ba dake tarari, o ba dake. Kajo dapapo ko le ba o kusu o eyu e fun flat ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori selem gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin e gbe eyin aburo won ni e jabo oso opo to ilu oyo ga tori ojo so ni ati waju lojo ko jawa na si tun yawo ko tere nitori aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: o tun je oye wa pe
1: anabi ile ni se
0: ka ma lo ma gbe olorun ni ja o to ra won kan won ti fe mo yo sojo so lo
1: to ba se pe ona
0: mo fin je oye wa wi pe o to o wa ninu to wa ninu ka po olorun lati si gbogbo wa ni elede kan elesin kan alawo kan sugbon olorun ti o se be o mo tin se o to bi se wa ni elesin ototo elede ototo alawo ototo o ro olorun lorun pupo lati se gbogbo wa ni eni ti o mo so ede yoruba se ede lu ebo to je pe yoruba la mo so gbogbo o tun wa ja lawo dudu ti o ni salawo funfun ko ni sawon ayin rin ara won mi boran la won awon ton boran ni awon ese pupa won ton boran ni
1: o se wa mu ye aye koko ti wa kesin lo ye gada ni ipo aye apada
0: be ni o iwa pelu esin na lolorun fe won bere lowo wa kese pe esin nikan la ba fi iwa daada iwo mo lu abile ori siri siri lo ti wa nile aye nisin gbogbo ese ti foju ni ijeta mo fe se screenshot mo ti se screenshot mo fe college papo nkin wa post e memory adamakunrin un biro mi bayi tabi ki n gba die lowo owe lawa ni kiribiti lo

0: pupa won afa pa lawon wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi committee awon awon atrocities to ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eyin to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi ti mo nso fo awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju te mo wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se referefe to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi te mo wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina dunia azana tan wa bele akroti azana
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi adeye nkan to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristeni o ba je musulumi sawawu ni gbogbo iwa lodo mi ki wa ro sa ti da ko ma wu adada le mi se nje kasama se dada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I may bam bam bam bam. Mugbe I want can tamper I want when it's a fan, huh? Or dummy. Mugbe one. Answer Larubawa. Answer Larubawa Leno. Shagini. Mugbe one. Mugbe one lockada. Then most of my woman say, Mama also la la la la la la la la la la la Larubawa less it, but then no, oh, what y'all are me. I'm allowing a fire, eh? Baba, she. Afa, ko. Afa,

0: ni mo n ba bo Jesu Kristi Oluwa wa o wa n so pe o ko wa ni ipo aisan eyin ko ti e toju mi e be mi wo nile wo san mo wa logbe won e be mi wo ebi n pa mi e fun mi lo nje ogbengbe mi e fun mi lo mi o
1: ro ti pe to ba yo saka ninu wo
0: owo ai ni ri owo wa e ki san omo elomi ni o fi ja iya kuya ni o fi ya bo ran a se ni owo yi lowo e le ran omo olomo ni suku e le se fande e le ran omo olomo ni suku e le fomo kan ni scholarship to si je pe e ka e to be e to ju be lo mo ba mama kan soro ni jo ni boya ti ma gbo program yen ni ayin ti mo fi sori awon oyo ati ba unity forum ya yan so sisa ni yan onje oye wa ri pe awon ma mi ninu suku awon nbi ti sogoto suku re to ti je to ti lude to ti dabi ajere to ti lude oni yo to wa gan wo to faso mi gan yo bu gan won fi le ke se pe manda lo wo awon na lati ra so mi sugbon gba ti o tagbara be won a se be ko

Jesu wa nje oye wa wi pe nigba te tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo sise awon ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin te ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lowo ayin hun te ri hun eyin o se semi na nu o to ti tuma ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

wala ya won temi lati Gabon na won ti gbori wole o yon gba mi lowo lati Gabon ha e musari je ah e musari je o ti be repete bayi o ati pa nje sare oku kinkin lati ah lo sodo lo mummy ote oku kinkin oku rebi nja bayi ashe ala o baba ka se kama kama kata kama kama bi awo ba

wa si ranpe gugu ana lati mo nti mo nba awe je o ati mo won ti ko wa deliver ati se mo gbo wa si ati se mo gbo wa su a mo nti nba awe je ka so oju wa ni bi woku o eti wa ni bi gbokugbo enu wa ni bi so kuso gugu ara wa ka so ku o ni bi isekuse ese wa ka so ku o ni bi irin kurin tori gugu a mo awon na bi kan to ye pe o koja abenu so ni ka mo rin lo bi uru ona beun.

o ba ti se laarin osu meji ko afẹ ti je mu re o le pathetic ko wa ninu Qur'ani omo ko wa ninu boya ninu masalasi ni to mo ka Qur'ani lati aro dale abi ko lo mo gbo wa ti lati aro dale ti o ba ti ni afẹ ti je mu re ati business re igbo iwa ti o ba afẹ ti mo sa para we o gbabi ise lo gbabi ise lo ti kaluku lo to bi leru lenu je meta yi I can call to my dick. And what to Nigalo, Lao, Tabalo, Sina, Masalasi, and my friend, one way, Sinumba, Nimasalasi. I'm back, Bessinua. If you found

0: check and balance igbodo wa. Check and balance igbodo wa. Aniya to lo gata na le kali buni. Okay ni gagan o na ni igbagbo ni o. Olorun mo tin be ninu okan wa ngangan ni igbagbo wa. Okan wa okan ni ni igbagbo eni. To bale ti ise re ti o faye gba to le ri to je pe from hand to mouth ni ise re tele ma lo jopo lo jokoro sinu ma sala si lataro dile su lo ba ni wa n to je lo o ni wa n to je lo pe ninu akole ninu adisi pe awon kan won wa ninu ma sala si won kasuba tan anabi fi won le ninu ma sala si won sadua olohun o pa pa awon mi na si ma se ninu wa pe ku monday tawon elomi fi gba nbi ise ila awon elomi o fi gba ori oke lo olohun o pa awon alonjo ojo wa loni o fun alonjo ojo wa loni wa fun mi lowo lori oke lataro 24/7 lojojumo o wa lori oke ninu ma sala si lojojumo 24/7 won fe ya oleto olohun lorun anabi tun de ni asiko irun osun o tun ba won nbe olohun wa fun alo fun alo fun aloko fun aloko je kin ra private jet je kin call je kin call
1: oda oni koro ka ore ni
0: o tun lo o tun bo lo tun ba won nibi irun ni asiko ni role oni lo yo atori si won lo le won afara e bo de e wa n te je lo
1: gege bi orugo ti won so re
0: o adaran je la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni se lowo o ojo ko ti se afa nikan ojo ko ti se esin nikan o ni se lowo tin se o
1: alaju ati oni o
0: ka wa ka ma yo leto olorun lorun ni ayin olorun gbadua awon eyan wa ti be ma je ka awon eyan ma ro bi baya du e gbadua ngba ke ada ma ngba wa o si se to adua leyin ni o bi anything be olorun fun fun fe bimo ko yan le ko gbeyawo so a ma je po olorun fun yan lomo ni mo o fe yawo ni ko to le bimo bo se ri niyan wa si se to adua leyin ni agbadua ogbadua o se sise to adua leyin o fe lowo o sadua o ti kirun o sadua o lo so si o sadua o se gbianju o sadua o tun wa ma sise to adua leyin o mo gba bise lo bayi ko ni se lowo na ni o mo be lohun fun ise alalubarika o tun wa ma fa application o mo wa kaakiri
1: aladua si o ni
0: bo se ri ni yan ni o check and balance igbodo wa lo ya o let your lawn lorun
1: mama ibeji mama wa oko ya be
0: tori pe 24/7 gan lohun ba fi nsise oba to da simi ni ti o ni o tori pe tolohun ba simi seconds kan bayi wallahi gbogbo nkan ni o ni simo o
1: oko alaja oluwa bo mi mo dino iya
0: loro ba ti ri bayi ta mo po na lo ba po na mo oya nile loko pe leyin odi te tin gbo mi e se alhamdulillah ato se alhamdulillah ko ti to je ka se lekan si ka dupe popo na mo wa o tori to ba so anu wa lai ko si nkan kan ta be se si o ara wo la fe dana awon to bo sinu ngbe tan run ngbe lo so alai bi kita kan oro won gangan papa gan ko seyin olohun o ko si nkan kan ta se to seyin olohun.

adeyin ko la suka mi eni abata ka pira ti pa lojo si to wa di pe mo wa fe di ajitana o mo ti e tin di ajitana o bayi ni ra awon eyan ma njoko ti radio gbohun wa olorun ba ngbo ki se mi mo se o olorun ba na lo wa pelu wa o ede ko la wa mo pe tebe ogbon ko la gbon tebe o ife la awon eyan ni o olorun ba na ni o feran lara wa olorun ba yo mo ba n feran eyin na o wa lai lori lede marun ototo ni a tin gbo mi lo.

0: pe a eyin ololugbe wa nile loko pe leyin odi olorun ba yo ma wa pelu wa o yo ma wa pelu wa yo gba atura wa n se ti gba wa ti to ro yi e to pade wa ni asiko kan na ni ola ola
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: One thing so lele pe
3: se ngbo bo se nja la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te ngbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo laari Oyo ni sebi Baben kokan.
4: Iwaju la o mo lo irawe igbodo le ko sun na o o fere gege iwaju la o

0: ma ridu
1: ba to di laaro mo lojo mende ta ni ka re na mere are na le
0: fa sina bilal wa sana sobai
1: mo to di la suba bilawa lo senu nabi lati lo gba se pe mo fe lo perun gege bi ti se tele igba to denu na nabi
0: wa ko ma bi babi rasulillahi
1: o tole na na nabi insalama
0: faqala
1: e bilaba pe
0: assalamu alayka ya rasulallahi
1: ijolorun ko ma ba iwo ojise olorun
0: faqala ti fatimatu
1: fatima ni dide si bila anabi o le dide
0: faqala ti fatimatu
1: fatima ba so fun bila
0: inna rasulallahi masqulo binafusi
1: olorun anabi o le dide latana ore anabi in so be fun bila ma bo
0: fada ala bilalul masjida
1: bila o le lo masalasi o duwo lenu ona igba to lo re anabi ko ti e gbo ti wi dada lo ba pe
0: fada ala bilalul masjida wala mu yafu am kalama
1: bila gbo ti fatima wi assalamu san nabi ko gbo je anabi olo masalasi o tun pada wa
0: fala ma asba subah
1: gba to adi pe asuba agun merin ti koja marun koja agun mefa lo lu to ye ti mele
0: ja bilalu salia
1: laba tu wa lele keji pe ile mo anabi oni jade ni
0: wa ko ma bil babi
1: o duwo lenu ona nabi
0: fa ko la gaza wa gaza
1: aba tu salama salo ona nabi pe ka nabi o dide asuko asuba fa koja bobo
0: fa se mi a rasulullah sautahu
1: o anabi wa gbo un bila tin salama si un mabo
0: faqala idkhulu ya bila
1: odun bila wole
0: inni masqulu bila busi
1: are mi gbadun latana
0: wa zaqula ala ya maridi
1: are na le debi gbati didi odinira
0: ya bila ilu
1: wo bila
0: mo wa baba ki ayu soli ya binasi
1: lo so fa abubakiri ni masalasi ni mo ni kokirun fa won jeme
0: faraja bilalu baki ya buka sedida
1: nigbati bilari la ilaha illallah aso pe sallallahu alaihi wasallam nigbati bilari bi inira ti ba nabi to nigbati o jade bilabadamu mabo
0: faraja bilalu
1: oyayi nigbati bilal jade
0: baki ya buka sedida
1: o ba bere si ni sunkun ekun na po
0: wa do aye je da o ala razi
1: en fi o ara re gba re leri
0: wa wa yunadi
1: e won pari wo pe
0: wa musito
1: on si agbako wa la so be o lo si agbako
0: wa ki to ro ya
1: agbo kan le mi lo fe jayi
0: wa ki sa o sa una
1: egbe yin mi ni o kan yi
0: ya laitani
1: ama sewo
0: la muteli didi ummi
1: ese ti ya ummi o sinu aye ya laitani
0: ya laitani
1: o sufu loni
0: ya laitani
1: ase aye to n gbe yi aso wa pada ri joba unu je nbe
0: ya laitani
1: iru aye o lo n wa yi
0: la muteli didi ummi
1: ese ti ya ummi o sinu aye yi o n foju ri pa nabi ri nira mabo
0: fada ala al masjida
1: nipa to ti pe bilal wonu masalasi
0: faqala
1: o ba pe
0: ya baba kiri
1: wo bu ba kiri wo baba omoge
0: inna rasulallahi
1: ojusi olohun ni so fun o
0: ya muka tu soli abin nasi
1: onni kin so fun o pe ko kirun fun jeme
0: wa masqulu bila busi
1: ori anabi anabi nbe leri are anabi o le dide eni agbojule o le dide ori afa wa ko lalafia bi abubakar ti gbo oro yi ti bilaji se fun
0: falamma wa abubakar mi wa ba rasulillahi khaliyan wam
1: igba ti abubakar ti de ni bi ti bilaji jise fun pe ore anabi ke abi sawada ni igba to wo mi rabi anabi ebi ta anabi joko si ko ba ba anabi be
0: lakina
1: da mu ba ba bakri na tamallak nafsahu emi redaru mabo
0: fasara

0: ti gita ni mo kaya le ayati.
1: Wo re mi igita ni mu wo ti we safa. O si keu olowo lo je ni alase lo je ni oni po lo je ni igita ni mu
0: kaya le ayati.
1: Wo na ya gbe aye re.
0: Ye ile ko bula ibati.
1: Wo na ya mi bi ba ti ti to se de ba oni wa se egbe yi yo to wo na tan jo ke.
0: Ele bi dunia suwa.
1: Inna fi dunia
0: inna bi dunia suwa
1: mato koda aye la ti lo
0: inna bi dunia suwa
1: ile koda aye ni won ti gbe nu e
0: inna bi dunia suwa
1: kama nawo kama gbadun aye ni nbe
0: inna bi dunia suwa wa umumo le boje ati
1: mo so ko mo gbe banu je nbe nbe beri le ti nbe nu aye ohun be le ri bu nbe nbe ama
0: ele tilikala tadumo
1: eri ri ateri bu oni ma lo gbere
0: ele tilikala tadumo
1: wo to ba ri kara ni oloni ma ri ti dekun lola
0: ele tilikala tadumo
1: wo to ba ri pe ya je oloni ma ri ti gbadun lola
0: ele tilikala tadumo
1: wo to ba ri pe o gbadun loni bo ba fi gbadun na sere owo pada bi o
0: ele tilikala tadumo
1: aye tan be lo o gbadun ni abo ri ba nu je ko ni ma lo gbere
0: ya fi bi zalati
1: wo ma ya mi
0: bi salati
1: gbogbo ti ma sele si yen ninu aye aye yi ni beri re ba kan o ma reti idakeji
0: kuta
1: keji ba kan o ma reti idakeji
0: uskalami ya fatakum
1: wo do yi ton gboro mi uskalami o
0: si gboro uskalami
1: wo do ton gboro
0: ya fatakum saila talimamati
1: saila ma bere lo awon eyan atalimamati titi to fi wo sare kilo ma bere
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni ti lo aye
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lo ni wa se agbaye ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lagbare kido mo ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni se o kamale ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo ni aje adamo ti se
0: fi umuri dini da
1: bere pe bo lawon ele re ti se to fi jade si bi re
0: wa balate me rijale wa balase
1: awon ere ninu awon okunrin ti won lo aye re ti won so kale si bi re ti bere won da taarin won da topin won da atawon obirin ti bere aye won da taarin won da ti pari won da sel o se bere
0: itori mu kula rijali
1: wa ti so fun oloni yi oniwa se agbaye ni ogun kan to ye pe gbogbo afa ba ni baye re ti da yi ti kaluku na ba da be ki lo ogun na
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye a ma pa gbogbo yen le iwo na ma pa yen le
0: itori mu kula rijali
1: oniwa se agbaye bo ba ri aye o fe le kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko tohun yo si tun ma kunle fun
0: itori mu kula rijali
1: eni to mo pe ko da fun ni gbogbo ona yo si ma pe le
0: itori mu kula rijali
1: awa lo gbe yin un latara afa re ni gbogbo owo mo kewu to ba fe se rire jo oniwa se agbaye
0: wa ni sayile abidati
1: gbogbo awon olusi awon elese orun ninu awon obi ati no awon okunrin e ma kan won le
0: itari mu kula kebiri
1: baba la wa gbalagba teri ba fun won
0: fi jemi la kati
1: e to ba ye jelu ninu ni ni mo la dan o ti wa ye
2: da ko
1: wi dada
2: are wo ti wa ye
1: gbogbo ke wo loke
2: ke wo loke
1: o o lohun ni
2: o lohun
3: ke
2: wo loke ke wo loke
1: to n yaju sawon agbalagba
2: to n yaju sawon agbalagba
1: ewo ni wa se agbaye
2: ewo ni wa se agbaye
1: gbogbo bubu aya re ninu aye yo tun ma teriba
2: yo ma teriba ni
1: ah ko da fun omo ke wa dabi ato ba lo ni teriba
0: walaya ba le ilimo limani wa ribidu
1: ori afa minu baba agbedo mo oni mi ma yo le safari
0: ya ba anna le ilimo limani wa ribidu
1: o ko se fari mare o le wulo
0: limani wa ala bile harimi wa sehati
1: eni to ju olo pelu ogbo

0: ati o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro la we eyan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: o ma wo awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese
0: hin
1: a mo no tutu lohun mi o Bemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba ra ko mo ra ba mi eyan ni

0: kun aran gba o ori kan ba sun aran gba o ayin ka wa se wa ni ayin ala ba ngo ti gbogbo e ba ro so mo ta ai mo ya ohun ya na ni won ma je lara ti ana ori kan ba sun aran gba
1: ebi agbada ori yen ma wulo faraye ki ba fodanu o npe ori ba ti wulo ka toro ori ba ti wulo ka
0: ori mi wulo e ma toro fun ori mi o ade yen ga Allah sukan mi ka sa ma se daada aje o ko bi eni kilo wa oro janu ohurun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: fe gberun laye ka tawo ni si yo
0: ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lowo.

0: mima se kola ki lo lawa
1: moreni ti o ni ese
0: wa like se mima se o to ba se pe ilakaka ti wa la sise le yan fi lo lo do loro ni awon abo se ma nla gi awon ni wa fa lo lowo ju laye ma olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin so ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o se wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: yesu christ wa so pe eyin na e ma gbanu na eru lo won wa nbi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to laale yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa wole ta gba wole
1: ori pe ye
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si onile iwosan ati nu yogbe o a wa so pe tori pe yin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe yin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la kiji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na ko si tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o ojo bi won lojo kan na ni o
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bimo ni o si ni ri bi alolan ni npin gbogbo lala koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo alolan na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa won somo elo keje ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na o su yese yese o su adipele esan.

itura ayo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi laaro de eyin temi tutu tutu na laaro baba ile oluwe ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te n gbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo n to n se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lodumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oroki loyo alaafin wa nibi adeyinka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daadaa adeyinka olasokan mi ka sa ma se daadaa ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awo irin aja lu oyo ti egbo lasan mi n ba reran ko emi a si raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo olorun lo tun ani se ma pe ni na ba george mo let's keep this Friday only. Ka keep well only. Ko wa only. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyinka. Se se mo po Olorun ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa yekun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to n sona. Ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n bi ja awon ara asaju ke n fi gbe ere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan ta n gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ni die.

0: Bami Saminu Adepoju lati California won ti je enwa baba daada nu baba rere baba ke baba alubarika
1: mi basu oluwa adama
0: ah tolo ran si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so sede la mo pe abowo itani mo mo pa emi tin mi to se
1: agbara
0: eh to we to nlori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan ti to nfi ife gbo wa won fi fe tele wa ife te ni se wa oni dibaje o ile yin ona yin na oni dibaje eh ni sise eh ni sije eh ni siso eh ni sile te eh ni toju le mole eh ni baraye po ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomi ni o ma se ara yo le eyan ni se ohun ya ma se ara yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

0: emi ati yin ani jeya mo orin eh onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugba mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse je e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju eh fun ti eh bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni eh a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin eh bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wa la hawla wa la quwata illa billahi alazim ay
1: okan to more l'olorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

ya ko ni to semi ati yan ni jeya mo ojo ekun ojo ekun wa ti dopin a ni sokun a ni jebaje a ni jeko a ni kika ba mo bonu o ti di dodo ki awon leri ati ipinu tolorun ti se pelu majemu re kan le ba wa se en ka gbogbo wa ka jo ma feso se ka ma se ni pele pele ti jo ga gbon ka ma je nti owo owo to ka ma lo ma fi gogo fa ka ma lo ma fi gogo fa o nto owo owo ba ti to eh eh oluwa se la ni ji ama lo to sugbon ka wa na ka tun te pa mo se wa idi ise ni la n baba wa so pa ati mo ni lole e ja gbo okun lola fun layo en le kan si.

0: alasi ajise bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nbi
1: aka ila oke mi na emi ni lumatek
0: o oya so pe ega ega o baba dada ega

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke mo gun okada ti o ni na ki lale funniest part of the event ni pe won ma wa tun sare isagusa ya boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mo le lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njan lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru by accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kila ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe ran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o ni na ki lale o tun wa ma sare awa ne kini won wa ki ka ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro nba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa ki ka ba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: mo ma wa pelu yin di bi yago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu kosi na lodo ti aha yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si bi won be sa lo ni ti gbogbo wa ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o awa la ni o ko bi a si ni gba ko ba je
1: ni gi won gba de la
0: tori boko ba ro ko borokun boko orokun to rosa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni olon loko anrodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun nko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: enibo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: enilo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bo lomo
0: ajo duro ti kini yi ni o igigogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de la aro yi alawi ijanu
1: ti gbogbo
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu bi tun se wuya

0: Edona, kini nkan to work ni orilede yi na? Kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise? Ki lo work? Se mo pa ti fail as a country ti omo odun meta din logun to na bi fe gun bensi. Koko code o. Ole ni o, ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo o. Koko code ka to boya tech guru kan ni. Bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo bi se ma nko code ni won ti ma solve problem te ba si le solve problem o soro e le ti be dolowo te ba si le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba dolowo sugba awon mo ti anbi fraud ni jibiti ni komo odun meta din logun komo gi ori eyan komo gi ori girlfriend re bo na be so gbo wo se mo pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe komo oku o
1: loba won soro eleyin
0: ati pe nitori pe ko sibomi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lumu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare ni nikan lara awon soro tin koju ile yoba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare ni nikan self-business
1: awon ijoye won
0: self-business ti ndamu tai na ni ndamu kende e ti ndamu yoruba ni ndamu hausa e ti ndamu hausa ni ndamu yibo e ti ndamu oyo ni ndamu ibadan afemi nikan e ti ndamu ibadan ni ndamu saki ni ndamu ogbomoso ti ndamu jebu ni ndamu ilorin ndamu kwara ndamu ekiti ndamu ife o taye na ni ndamu wa losun o ni ndamu won lofa o ni ndamu won ni sen ndamu won ni saki ndamu won lawon ayin ibarata mejeje to fi de to fi de gbo ara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi doyo alaafin to fi de te de
1: eni lo lumu
0: ni ndamu won leko ti ndamu won leko na ni ndamu won labuja o imotare ni nikan ni o idile emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu eh abe gba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abi se gba be imotare eni nikan ni o selfishness ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me niko kan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon makekeke n ba lowo awa agbalagba selfishness ni o imotare eni ni o imotare eni nikan ni o
1: orun oru eni lo
0: apekete yi wa n dagba inu omo adamo wa n baje Adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti gbo lasan ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa ani be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to ro koro sugbo ti to gangan gele le mi o so ai isususun iwa huna
1: ko binu
0: ẹ̀hún mọ̀lẹ̀ o. Ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mí.

0: Eyin temi mo kiyin o.
1: A ti de si
0: ni gbogbo bi kibi ti a fere kan ni to ba n fe de.
1: Oyin ti pe paso.
0: Eyin ti America ni United Kingdom, won tin royin ti pe o. Eyin ti ani Canada, eyin ti ani Nigeria ni ayin. Adeyin mi ka Olasukan mi lo ko mi o. Eyin ka sa ma se daada, ajo ko bi eni kilo wa yin na ni o. Aja lo oyo ti gbo lasan, bi o ba reran ko ase ra ba mi eyan. Alabi akọ mo ba yin bi. Oyin adeyin ka pe mo.

0: Ah, aki ni gbogbo bi te tin gbo. A ku aseko odun o.
1: Se Prince of Kokyo le onu.
0: To ba se pe aro ni kan ni to ba n fe de odo yin be e ka aro o. Tori ni ayin ni orilede Nigeria wa ayin. Ago mesan abo o ku seju meje pere. Mesan abo aro o ku seju meje pere. Iyun to tumo si pe 9:23 a.m. la wa wa ni ayin.
1: E gbo na bi to de ti bola banzo. Awa ti n be loke ba so n be ni wajo. No be to de o ati wa ti pe ti pe no.
0: Kese ni la wa ti wa ni ayin o. Ati n be nbi o. O ti n podun meji lo a ni ayin nikan ni wa mi aji se bi oyo.
1: E gbo na
0: no be today at all pere pere. No be today at all pere pere. No be today at all ra ra ra.
1: Intenu borin come ara e pa.
0: Se fe lori high tempo abi lori low tempo le ti fe ni.
1: Nu ma nanu a. Ije ti mo gba nanu.
0: Salujo yen so n ba yin lade yin ka ara so n spele n kegan jigin.
1: Orin alabi ba.
0: So n skin gba kan ko ye be.
1: Ariwo ke ma ko la e ti je.
0: Ngo won lariwo ko ni music.
1: Agba bi.
0: A tun ma gbadun ara wa laaro idoba. Mo ko alujo wa ni. Emi atalaji iwasiwu alabi pasoma
1: iwale
0: enlajo wa si ayin leni.

0: lu London.
1: Baba mi fata ibandele nilu America long.
0: Mo ma ra won temi because won ti da mi mo bi o.
1: Nje Olusola ko na ni o ga en apeja o ko won na ni Olusola. Egbo si Adeyinka Olasukan mi. Eh to ni kan ni ajise bi oyo radio si mo wa kiri ni gboro aye ni. Ibi kemi na ibi kibi temi na ba lo.
0: Agaga
1: ti mo ba lo. Won ti da mi mo bi owo.
0: Mo mi ganju.
1: Won ti da mi mo bi owo bi n ba wa de lu ebo egbo. Eh se mo wa kiri ni gboro aye ni si won ni jade si ani. Eh ti Island se ti mo ba de be se ni yoju si mi ni.
0: Mo ri eni be o du rore.
1: Eyin ti ani Canada ta ba tun dodo yin ta dodo yin gbo se ma so pa wa na kiri ni gboro aye ni se ni yoju si ani. E ti da wa mo bi owo ni.
0: Make it my love as one.
1: Ara won ti atan feran wa tan gbadun wa tan ko wa je rosros.
0: Jelu jami agaga ilu Island. Ilu
1: Island ni be.
0: Mo ma
1: de gbo mi lo la ta Island.
0: Because won ti da mi ran bi owo.
2: Delu bo.
0: Na won ti da mi ran bi owo.
1: Ka to wa so Nigeria ni ti ani ayin ni lu Oyo wa ayin.

0: baba mi fata ibandele olusola an baba ti anu awon lo ni duro le ise wa awon ni igile yin ogba ti a o se ma pe mi feran wahala po awon agbalagba si bo won ni bi to ba le na la bo mo kun en bi kan ma se ayoju han ibi ti an ti fe mi ri ke mi oyoju be awon agbalagba si bo won ni bi ti won ni ki gbegbe omo gbe gbegbe be ayin o darugbo turutu
1: mi o ja be si ti odun danju le ni kan mi ri an le ni kan mi ri an
0: ibi an ni gbegbe omo gbe ni gbegbe gbe o ibi an ni tete omo te na ni tete te
1: toju sa as dada
0: to awon eyan wo feran o ton ayin olooto esi leni ibi an ba ti wa ni ka wo mo so to nka paro ohun ayin ka bawo ni ka go seyin ka kan o ka ka wa mewo go seyin ka kan o ati get iru re ati get ire o ti yeyin
1: e fa mi abe o awa
0: ibi ti ati ni ki ka o puro ibi an ba ti ni a puro ibi an ba ni ka se bi epoju wo ri ka pretend
1: e fa mi
0: ka pretend ma ri nkan gan ibe gangan la wa ti ma ri nkan oro mi o yeyin
1: awo ba
0: ayo ehun awon eyan wo wa ni fe ru dodo be hun bi jagban bi oko kan na ni la ma bi se kini hello facebook wa e ri bi ati nlo fo camera mo mi lowo njo ni to di woro si woro
1: ogbo iwo do
0: ta fo na okada tata popo ti mo bi nbala fi nja ye loyo wa yin baba fata e bandele won ni ya lasun elo ni o fi tun okada re se ya wa gbowo okada re a gbowo okada re baba ni the need your type in politics. It is your type they need in politics. Baba ni ru yin na fe ninu kini ninu eto selu ilu Nigeria yi. So eh in kan ti fe baje koja ala. Tawon olooto die die o ba ma wa laarin won.
1: Ola o.
0: Awon tezi won kan ma wagon head ni. Bi who is wagon who? Is the tail wagging the head or the head wagging the tail?
1: O se mo daruka ya la stampa ni sera o.
0: Baba mi fata ilamidi omo oyo la won na won gbe ni owo londo state baba mi basiru omo ade niran omo oyo la won na won gbe ni ilu eko aromi sale gbelegbe mami madam fun mi kemi bi ipo mo badan la won won gbe ni badan awon lati leyin wa Afolabi Nuruddin Alaro omo Oyo lo na o nge lorilede Libya e ma la pampa mi sera nbe na o ke ma selenkejo

o le je pe lori radio ni ti oko bi seto o de le se se tolorun ba saanu to gbe bi se se de to gbe ran lowo dide baya se papo ni te mo wo wa lori facebook te tun mo gbo wa straight lori radio wa tolorun ba ti ni kale ni awon kan to ye ka tun ni si ani lo computer be ba la loku ti si nsise ele ju se mi han o da

0: Send Gobo Singa la la la la. Emma Yukuro Nibe. Nikon Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy Kaniwa. Ajisebi Oyo Larry. Oyo Nisebi Baben Kokon. Send Gobo Singa la la la la. Emma Yukuro Nibe. Nikon Ajisebi Oyo online television and radio. www.ajisebioyoradio.com. Ese, thank boy Kaniwa. Ajisebi Oyo Larry. Oyo Nisebi Baben Kokon.
1: Mayin kuro ore mi magbe kuro laji sebi oyo online radio
2: ikan fowo sowo po ikan mole awon eyan won fowo sowo po won ma ki asi otito ni ora awon baba wa nile yo to ni pe karin kapo kapo karin iye ni iye Oyo ati ba ninu ti ko ran lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo sowo po gbe ilu oga agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koju si yin ki eta o tun ko yin si ejan kun mo to bo wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba ni ti ko ro mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega agbega ni o mo de bayi lo lati ko wa Loke loke la ma wa lojo kojo Adeyinga Olosukan mi le mi nge pa pin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe Temi na ni lataru ti so lori oro na Oyo ati pa yin ti ko ro yan ran mi ni se Ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe Ijo to ba ka ni lara n la de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri Oyo ni se bi baba ni kokon

0: Ambele yi ki wo gba awon alatileyin wa. Yan yan latoke doke. Nibi to ti bere debi to de duro, tele bi tun lo. Eh debi ori awon ti wo tun ma san a lowo ni ayin ti won ma ti aleyin. De ori awon ti an fi oro enu support wa. Awon ti an fi adua si se support wa. Awon ti an ni nle mi pe t'Olorun ba se sengi sapo lodo awon na. Awon no ma ran a lowo ma ti aleyin. An dupe lowo ti yin na le. Leyin ka pe nbo bi awo erin. Aja lo yo ti go lasan bi n ba reran ko emi a se raba mi eyan. Se gbagbe apori oro mi ti mo n ba bo. Ti mo ni boya kakuku legalize corruption. Maybe we should just legalize the corruption. Maybe we should just legalize corruption. Tori oju otoku wa ro to le. Eh ara bi o se moro yi loran gbogbo wa la mo loran. Unmerited favors la ma gbadura fun ta ma wa kakiri. Unmerited favors. Favors that deserve. Contract ijoba ta deserve. Contract ta ni capacity lati execute. A mo wa ni grace ni. Wala ya nu l'Olorun fi le gba wala o. Bi o ba je be ni ni gbe ogbe ndi alukiama. Lala o lu kutupo wu gbogbo wa. La be wona tan. Eh mi awon kan a bi merin pere ami lo kan ni o kan se ku awon bi 5% eni ti o si jale ti o lu jibiti eni ti o sabora e iwa bu ni koro mo ti fe ga ko ma gbe kini le lori mole ko ma kan mo giri ko ma ni abo mu abamu ni la won mi ni o gbe awon wo ina orun apade agbara ti won awon oni bi ran elomin lowo abi ka ma bi kan awon eyan male eh yo lepo yo lepo yo ni resi eh mo be se lo mu kongo yo te bi won iresi yin te so sinu omi gbona ko le ba fun po agolo epo pupa egba legbe egba ndi agolo oil awon tan ta oil na foam ni won so sinu agolo tan bi won oil ninu ala ila ila la e jo nbe lorun arodake. Maybe we should just legalize corruption. To je pe to ba ti le se corruption ide aye kan to je da gbogbo awon tan ko tan corrupt go ri ba iwo gan won ti pa se ju bo eleyi eh ni won ese da se lajo da se ri afun. And maybe we should just legalize corruption. I be oju wo la yin wo 0706887274. Eba mi fi chat lori WhatsApp. Should we legalize corruption in Nigeria? Tori gbogbo wa na la koko pa iwa bi yiti. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt. Gbogbo wa la corrupt.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Your online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Gbogbo wa la corrupt. Boya ka fe kan wa legalize corruption. Abi oju wo leyin fi wo? Oju wo leyin fi wo? Oju wo le fi wo se? E ba mi chat lori ero WhatsApp mi 0706887427.

0: oni ojo yare ojo ibi ata bi asaye ojo yare
1: Mrs. Adebayo mi nko bi si romo oje body
2: ale ati mo yo sojo so lo nibi oro esin pelu awon tan mesin wa lati Saudi lati Mecca ada mesin wa lati se Israel lo nkan ati wa mo yo sojo so lo don ti be na pelu ba se gbesin lori kankan kakaka wa bi koko alawa moya ise owo wa iwo owo owo pada esin wo gba wa bu lowo wa kogba se bi lowo wa kogba corruption lowo wa we are fantastically corrupt gege bi prime minister na ni United Kingdom so you saw only Nigeria is
1: ani mo peri
2: fantastically corrupt
1: olo lagba jumo mi dadadada
2: we are fantastically corrupt
1: magbo
2: opuro mo wa fa nigba to so ni john order bi insult wa like osi puro mo wa ti oba fe lowo lo to fe lowo lo tara ni nigeria ni so iwo sa mo wa normal to ba so pe o be se normal o le lowo lo boro awon ti o normal na lowo lo ni si bi ko ma lu jibiti yau yau ko ma se yau yau.

0: engineer ti balave oyo ni lewa oyo lo lawa o gbogbo mo yo ti ba unity forum labi alaga won ti mo fi towo towo daruko omo ba muidin ladi golurade kunle ma gbadun ni ti re fun mi amoni lombo
1: fun mi amoni lopede
0: lumate alasha jise bi oyo online

0: lazin ki gbogbo awon supporters wa tan ran alo lona kan na keji ati tun bi nbebe fun iran lowo lowo eyin ti e ti ba wa debe kai na ba wa dasi e se project gbogbo wa ni
1: ogoda lati wura mi ji
0: awon ti a tin ba wa dasi lati ibere pepe
1: taju baba
0: atori baba fata ilamidi omo oyo tan gbe lowo londo state
1: eyan mi ti ku kale
0: eh Madam Fumi Kemi Omo Ibadan dan gbe ni Ibadan Oluyole artist Michael Aosola Angelo Omo Ekiti State aye ti won bi won seko tan dagba seko sugbon to je pe ilu Abuja ni abi nsele Afolabi Nuruddin Alaru Omo Oyo tin gbe ni orilede Libya en tin sise nbe lowo lowo baba mi Basiru Adeniran ilu Eko ni abi sele o baba daada awon baba daada po Afa Gilo Asiru Amadu Ya Salam Adeniyi Afa Glo tan ni three multipurpose pension ni lu Pako awon na ma nba wa da si we da wa da ijo owo data ijo credit ijo gbowo yi ayin ayin Mr. Yusuf omo Ibadan nile Oluyole Ibadan Jorosun ti won sise ni Opabode Hospital loyo wa yin eh ti se mo nba wa da si eh bi ba pade won loju ona ba nba ni enu gbe o Mr. Yusuf se se ru wa le meru le aya wa gba gba gba ma se mo nse awon eyan daada awon ni o ti Joshua ni ati Jore wa o
1: egbon na do le nku ya o da ni nku ya o
0: Bori wo tun wa to gbe wa kan alawore baba saminu adepoju ti an gbe ni United States of America omo eruwa ni baami eruwo ojoko agbe dudu ori okele omo akoko gagara ti ko le eruwa agbe ni ndajo won baba lomo musi olomo aparan omo olora gogode asigba lona to mu baba lomo ewure gudugbe to sonu lomo ni e mamu lomo baba tani segbe gbure gbure baba tani segbe gbaran gbaran agutan bolojo akoko gagara to to sonu lomo won ni e mamu lo mi baba tani segbe gbaran gbaran baba tani segbe gbeye gbeye sugbon ma to da hihi ba mi baba da da awon te ba ra awon yawo ba mi won wa nbe ori won wa nbe ba mi ganko e ti ri ba mi si ori baba wa nbe ori won duro dede te ba ngba so duro dede ni abese re mi ani mo duore ese mi o yegere aya sun mi de mu si oba ja mi si keja ba mi baba da da awon ti anu iyawo won Miriam Simpkins l'America awon ti anu awon daada baba mi Fatai Bandele omo oyo ni awon omo oyo ni won omo oyo ni baba mi Fatai Bandele omo oyo alaafin ojo pase kere mo de omo ati ba ni mi ati nkolo ko kiwo fo fo gbalẹ asiko le ba dija ko le ba da pon ko ma alade o le ba ri nkan pon la nbe baba mi Fatai Bandele Olusola l'America awon ti anu awon baba wa nu awon ni gileyin ogba wa tin ba se lo fa guru bayi o di nu oyo ati bayi ni ti foro oda awon eni bi eni awon eyan bi eyan omo oba ladigbo lu mu idini Adekunle baba mi Evangelist Akande Moses Aketunde Adegoke Isiaka Abiodun tin ba se lo fa guru ni gboro tori awon eyan o footo araye o footo olohun
1: toju toyin
0: olohun o si fero osugbon ma araye ko won o fo dodo te ba fe so dodo bayi wahala ni abi bi eni to fe je ngbengbe to gboro ti le kun gbengbe ni Nigeria ta bara wa inu ni ilu awara ta ti rododo le ta gbodo so sugbon awo so eh ise ta ba ran iko ni ko je o e ta si ran ko ipa ko e ta ran ada e pada ti to ko iyo ko lenu Adeyin ka pe nbo bi aweri tori bi won ni gbegbe omo gbegbe be o hewu lori turutu e ti won ni bi ton ni tete omo tete be tẹ̀tẹ̀dẹ̀bẹ̀ ó tẹ̀bẹ̀ ó pẹ́ ń bẹ̀ ó gbébẹ̀ pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ tora lo pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ lówú ṣe nílé àárọ̀ o pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ báyìí náà lówú ṣe nílé àárọ̀ ẹyin àlódébẹ̀ tẹ̀tẹ̀tẹ̀bẹ̀ ó gbébẹ̀ ó hewú lórí tuurutu sáárasa Adeyinka pẹ̀mbọ bí àwọn èèyàn ọmọ àdọ àgbà ajá àlọ ọyọ tí gbó lásán bí ọba rẹ ẹranko àti ìrábà mi èèyàn ẹyin àwọn tí a nù àwọn alátìlẹyìn lóríṣiríṣi àwọn tí mo rán ti dákọ Asís Sàràfàdín ọlá ìyá ọmọ ọyọ làwọn náà ṣùgbọn kò ní a fi ṣẹlẹ tá ń gbé ní korodú lọhùnún korodú orí ọmọ ògúnmọdẹdẹ www.ajisebiradio.com Ari ero banisoro mi gbagada gbada gbada loke 07068874275 e ma fi +234 si ni ojo ba ye pe ni outside Nigeria ni eyin to wa fe message straight lori WhatsApp lai safe number yen eyin ka scroll lo si sale e ti ri logo WhatsApp eyin e click re yo fun WhatsApp lori phone yin yo ba ja yin sodo mi eyin ka send message.

awo igboro lowo lese ilu tori won ni ya le so dodo en ta ba di je dodo enu wo ni le so dodo eh awon ile bo si bo won ni who paid it piper dictate the tune ta ba je pa won ni an support wa tan ra wa lo a ni ri a ni le wi ta ba ri ti go ta epe yin ara ilu ni eyin ti an ni je la ma ni pon laya bi ra a le fo gbaya ngba ta ba ti gbo lowo won a le so e tin jododo a le soju abe nko e se o gbogbo eyan lati leyin wa ko ni tan lowo yin o olo oba yo ma wa pelu yin lojo ko lojo kojo lojo gbogbo gbogbo igba teyin na ba tin rawo ra be solon ten rawo ra se solon lorun e ma binu ejo po ni na lo je as e wi o ta si so yawo mi bigi le mo nlo ge ma loko gbogbo igba teyin na ba rawo ra se sodo olon then rawo ra se solon lorun olorun ayo mo bayi ni ti na pado ese o adupe o pe olore adan.

0: a man say surprise visitation now ta lo ji ki oni ojo bi nile labe junu pelu rin pelu lu pelu fere ana kan owoja ade aboluko tin komo ni ise kikowe ti tun ko pe
1: aya sa kemi ke u so mo boro sto
0: o tun wa koro owo si se mo pe kiko kiko kiko na ni gugu e ani se ka legalize corruption yin eyan mi
1: ti jani wa si
0: ka legalize re
1: lati le muriki le wa si wo
0: kan wa ma moderate re pe corruption ti o gboro ju temi lo ti temi o gboro ju ti e lo to ba ti le wu abaje to ju bayi lo ehn a da se ri afun so de ko se ni te bi ni sin pe to ba de po se lu bo lo se yo lo no lo ji ni national cake ni mindset ti gbogbo wa nu ni Nigeria lowo lowo ko lo sa nu bo ni Nigeria ti fe tesi waju bayi
2: idowo ti oko fi
0: ah da si lo gbogbo won tin japa ti gba wa ta ni nkan kan ta ni gata ni gbo la fe ja lo awo ni bi ta n lo orun su la paro pusi abi ka wo duro ti pe a yi o da ni o la wa bi yalawi ijanu la wa bi mo nri ta mo nwi da ise bojuri eni adake lodo ti a ke soro ti a ni bojuri eni adake o tora wa fe Nigeria o da a wi ni o in se wa adake ni ti o wa fe ti ojo ola mi ti o wa fe ti ojo ola awon mo mi in wa adake eni ba adake tara yo ba adake o aiwo ai adake ku abigo awon agbalagba se mo wi en ba adake tara yo ba adake o
1: peju baby
0: gbogbo ala mo pe Nigeria n sa re lowo lowo n sa isan e mo ya owo to ba si n dun yan ye fi ba be aso ki gbogbo wa ka yo mo tenu mo gbogbo yin te wa nle okere e mo ba wa
2: o la ro bo hun yen da o
0: eh si orientation pa awon eyan wa ni ayin ke ma orientate won
1: nation se bi nbo
0: hello mi yo ni tori pe nikan ni wole ni oni jo won odibo fun yo ma ni let's choose between devil between two devils must you choose between two devils se da dani ko choose laarin awon odaran meji awon onijibiti awon le meji ngba telo mi nbe o ma ni tori pe ni ti to tun le choose un ko ni wole se dada ni ki wo dibo re fun ni ti o wole to je to jo le to je njibiti to je to Jesu la lu ogiri oko
1: e je gba yin o eyin le re
0: gba me ba keke kite yan yan yan wa ni gbo oyi re wa jo nta gbogbo wa nisin ati gbogbo awon ti won e dibo awon te mo otun yato sosi ti won ni tori owo dibo to je pe se ba ti e gbo lowo olosilu wo dibo fun conscience won won wa ni dibo won mo saseyin nbe oyi re si jo nta gbogbo wa papo ni se bi e ri gbogbo policies awon ijoba to wa lode se o mo affect gbogbo ti won ba transfer 10,000 si wo iwo to n support won ti won yo 15 naira nbe bo je je pe o da ki gbogbo wa na ka ma san tax sugbon mo na nko si gbogbo e tan yo subsidy tan yo mo lo wa salary won san reduce re gbogbo ai to kori mata lo tan se bo ni se npin se npin to n kari gbogbo owo
1: ase ni aye ma
0: owo ti osibajo n haka kiri trader money soda sodo awon eyan wa ma mi register ba mi register kankan lowo na mejeji
1: adeku
0: won wa ma wi won ma ni millions iye kan la awon eyan ta won fun ni trader money o ko se dodo ma mi ko se dodo ba mi ko ye yin bi o se jo mo affect gbogbo wa na
1: mi ade omo ni disco to
0: awon policies won yo ma affect wa le se gboro so seyin ni di o se lu o e gboro ta de yin o e mo ta de yin o e ja jo moju to ni o ka jo moju to ni o n ta ba di jo wo gogun ni ngun awon baba wa ni sin wo ikorowo o e mo ta de yin o e pa kuru mo ke sumo daada o o se lu ise n ta n sa seyin nbe o ori re ojo mo ta wa ni o bo lowo gan bo be travel out policy won le affect re lati mo le travel
1: adele o lawo kin lawo ti se yo
0: e lo ko e orientate awon eyan wa e ma ba wa fun won ni oro e ma ba wa soro sinu ori won ni bi won tin gbo bi won ba toro owo lowo yin be ba fe fun won lowo e ba kokoko fi oro dekin agbari won ta ni won ma ndibo re fun oyin yeye

0: e mo wa je won fi esin ko yin papa mara lesson ton di verse of the business in Nigeria ni sin bo lo se lu kan ba ti gbo wa sodo baba amohun to ko wa sodo daddy ji o e ma gbo sallu ala nabi karim can somebody shout hallelujah le ma gbo ni sin ko ba je pe owo jibiti ni won ma bi to ti rowo won fe ma bi to ti rowo re awon looto ninu awon awon elesin yi ni isin won to nkan indi kaluku oje ni kaluku n ba kaakiri tan ba ti je dodo won wa ni le so dodo
1: awon ilori rem isin ni o mo de se
0: se ti gbo bi imam kan to tin criticize government to wa lode present government of the day e gbo bi imam kan tin criticize re se e gbo bi pastor kan awon lawon pastor agbalagba awon ji o tan tin criticize re e kan mo gbo e ja lo gba awe awe olojo 21 days e sa adua fun Nigeria lati yo te tin sa adua sa ma je padu ogba ni se adua ogba ni sa adua ma je padu igba sa adua igba olohun gba adua ke sugba ngba to olohun ti se awon kankan fun wa o na expect ke ka se awon kankan in returns ni he gave us valuable natural resources we have minerals copas name it and in that village sona bitumen be londo state and epo crude oil bi ko da won tun ti ri leko e gba tun so gan wa ri logun state na in be londo state be ni river state in be ni awon bayesa kankan ta village so raje ani koko lawon bomi

0: anwere yi tan recruit ara won yi ba ba tun fe lo tan won tun fo mo won be eh mo oko okorocha ni Imo state ni mo bi je governor deputy chief of staff ana re lo bi be ana re ni ana re oko omo re lo bi sibe oko omo re lo bi sibe ni iroyin kan mo nka ni je ta ba na ni won olopa ti won ti mu yun won ti arrest re won ma recruit ara won be ni tan ba tun ko nbe tan won yi fe ku ngba to ku governor o si governor odun mejo o tun lo si senator o di tun wa senator bayi bajimo bi na se fe se nun loyo state ti wa yin o se o di se senator ri tele boyo odun mejo na lo bi se yan ati mo ni se mpp abi kilo ti e bi se ngba ko to tun se governor odun mejo o tun gbegba ko tun fe lo si another senator ti ti o ba le pa awon eyan awon eyan vote against e nigba ti won ri yi ati bi won se yi to ti o bi wole toju bi ti oju odidi sitting governor ti o wole senate odidi sitting governor ti o bi wole senator mama won e fe ku nbe won e fe ku nbe e mo yo odun ti Buhari to ti se are abase wa ni orile ede wa itun ku lo nku tan lo siru re lo yo mo se daada nku tan lo o tun wa nbe lowo lowo ba ti nku tan lo
1: e ma se wa yin ti dabi
0: ke ne wan se nigba wa nbe ke lo se nigba aso lohun fe ta siri re na loju o wole tori ti o ba lo wole nigba ni a ma ni the best we never had the best president we never had in la ba ma so eh balon se fi ku bo mko na lasi boya won na boya won na boya won na tan ba de be boya je gbo je ra ni won baya sugbo lohun fa iku bo won lasi ri a ma so pe orilede yo ba da ni to wa pe mko lo wole ngba na baba se ma so no ki Buhari to wole ngba to lohun fe ta siri re igbe se re ni te fe gbokan le te ngbokan le ase ko futu fe te bayi ni asa ti o ni kanu pue ẹyin temi asiko election mi lo ti tun de yi o e pe aroke e pe odo finu yin o papa ju leyin te wa nile oke awon eyan wa tan wa nle ba tin toro wo lowo yin be ba ti fe fun lowo ni e ma nu won gbolo ke ma gba won gbolo ke ma bi won ta election tani won ti fe dip ke to fun lowo bo ti e ni Nigeria ta bo ni bi Nigeria se nlo ya won bayi wo lo ti e dibo fun nu won
1: walekun salam
0: to ba di fun yin lesi kan ti o se e mo wo yin e fi pamọ we reti igbanu o ebi iya ti je tonu ebi ipada daanu o tori reti si lenu o e ma fun lowo e ma we si owo yin o e n we si owo ni
1: yawo mi baba lawo sha e o
0: tori bi orita awon eyan de yi o ye ki la kai won ti ma si le o ki brain won ma sise le ni o kama count down 2023 o ko ojo meedogun leni o ko ojo mewa leni bo je kama count down re nu ko agba won were ipo ni joba si ni fi were mi be ni se ni two devils a we yan gidi ta support ni

eyan mi e ma fun enikan lowo e ma waste owo yin o ti o ba ti jeya tori re o ba ti pe en ti ba je ni iya iya nje nkan lo ni o ti o ba ti je ko je daada ko ire o pe kokolo re mo sise le pe ai tabo ninjo election ma ti e fun olowo to be gbo won tori pe won ji ko na ni o si dibo feni to kan re yan o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo loyi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin taresi tin taresi won si ko gbo resi shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le n po si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko ni bi tin charge phone ko si na bi ta tun si lo charge phone na ti tun pale phone mo na wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa si gboro moju to e wa ma su seyin se mo pe e ba tin su seyin bi eto dibo nf nfoti fun insecurity nfoti fun insecurity nfoti fun oro aje pe ko ra aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni jo ni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu multi atapo meji 400 naira pelu multi ni won fi ta odun merin won awon ti won ni lakai lopo lorilede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si pe bo ni Nigeria se ri bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba ti n so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe oriire ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se si se rowo ni enikan ma blackmail yi eni bi ba fe paku ko paku ayin tori re o ba ti pe.

tun bo ko te ma npe mi o ni salu ele nu gboro lara awon ko mi no deyin ka ola sukan mi ka se ma se daada papin ba le fila ba mi ka mo tun ni pagbin je kero bo sa emi na won ma npe be won tun ni pagbin je won tun ma npe mi ni adeyin ka pembo bi awe emi na tun ni mo nje be o emi na tun la joko bi eni kilo wa emi na tun la ja lo yo ti gbola emi tun ni won ma npe ni salu elenu gboro ko soro ta le so ai mana mana ti akari bonu bi eni ti o logbonu agutan mi wo sosun sosun bi eni ti o ma bi oro nre be kede re ogbonu e egbeje ni o adeyin ka pembo bi awe aja lo oyo ti gbola san bi o bare ranko asi raba mi eyin ayin ododo oro lawo so awo ni fopo moyo a ni fopo moyo nti a bo ba se ri la se so tan tori awa mo pe san laarin aje bayi na ni mo ni pekoro deyin ka pembo bi awe erin

0: se mo re nikan message mi lori WhatsApp ko fi da seto se ka legalize corruption ni Nigeria ago ti mo pe ko se ni ti o fe corrupt tan ninu gbogbo wa Olorun o saanu be ji en wo wa yi o gbogbo awa ta wa nlu ta tun si njoba na atun nilo iron hand die ba se wa yi to ra won eyan wa iwa abaje ti gogo o ti ma ala daba re ni tin se e pa ti e ti e pa di e di e je ma se di e di e e je ran se di e di e kan ti o kanju ko die en ti o yi lori kinkini sugba ti ori re pe debi pe omo eto meto omo nkan to ye ka se funlu wa la iru e la ni awon eyan wa baje iwa baje ti ma ala ni jo ni ni onoro kon si ona lowa loro ki ayin ni bi awon ehana tan gbe si ona na fun won mo be se mo be ko gota legbe mi won block ona mo be se kini baye kini baye won block ona ni awon bi ti awon moto lorin gbogbo ati ti to wa ni ilu na si ma ngba me awon major roads no block yi awa fi ona yi toro kan le ni jota nwi o fi toro le ngbati o do opu ta nwi wa po emi pela awon lokada ti won wa ni junction roki pelu omo kan to na to wo uniform awon cadet baba boy be la control traffic ibi da ti mo pe awon eyan wa won need iron hand die ta ba se pe soldier lo wa met in control won won fo into line ni o won fo in line ni o se gba wa si file a se se ma ra wo be bebe ni ka tun ma be lori ko le rona lo se mo pe were n je lori awon eyan wa e ma binu
1: imole ha to ke wa ko to o su
0: ka tun ma tun be ko to hu eto ko to rin mo se ye ko rin so ye ka ma be o ti oju osana fun wa iwo mo toto ti gba to ba ye pe soldier kan lo wa nbe to ti mu atori lowo a ma gba se nduo mbi sa se nduo mbi sa in that way, ala fenu awe ile kanju ko ibaje ti o ti gogo mo ala o ti jera mo wa lese.

nbi temi wa yi ti ma sise lo bayi awon eyan ti abuse oruko olon de bi pe awon eyan be se awon be sanu tori olon gan mo mi ta awon eyan ti abuse privilege yen de ta ti ko olon abuse privilege mi fo eni to ne mi mi ta ti bi abuse ta ti fi dinner ma awon elomi ti won ni lo ran lowo tori olon ni ododo ni ti toto awon eyan ala ila ila ni awon eyan ti abuse oruko olon je na beyan ba gbe ore tori olon dodo mi iru le meji kin to se yato fo ore to tinu mi wa ko mo be so re yi tabi eni ti mo ri ni toto pe eleyi ni lo ran lowo ni owo kan wa dodo mi o kan lapo kan lese wa ba ore tori olon dodo mi mo le se o ṣugbọn kọkọ ronu si na pe eleyi ti e pe o fe gbe mi mu gbọ fe gbe mara o ba le mi lati odo re to ti mu mi ti mo bi fi ese rin lati sale eko de osodi lojo kan tori pe nbe toro owo lowo eyan mo wa eyan lo niyan ba ja mi nitan mo ni mo ba lo ha si sale eko wa lai ta lai mo fi olodun to ni emi mi bura ese ni mo fi rin lati sale eko de osodi nitori pe nle toro owo tori awon eyan ti ba privilege won ti abuse privilege yi be ba dodo en we ah o mo wa eyan lowo to lapo won ko wo yin ba pe o lo format mi o lo format mi awon eyan won ti abuse awon kini mi nigbati on gbogbo wa ta n se bayi ti wa bu kowo wa yi na lati mo bu ijoba gbogbo wa na la ni bi ta n se ta fi n ba ile yi je o gbogbo ala jo n ba orilede yi je o ki sa awon to wa njoba nikan o the apple doesn't fall far from a tree awon ta wa njoba they are our brothers. Many of them ejo dagba ni o ajo se keke ni o ajo lo suku ni o ajo ngba dugbo ni o ajo kole tira wa ni o iwa ti gbogbo ajo nwo ninu ilu na ni won ko lo soke o in ta ajo nse ninu ilu na ni won gbe lo soke o mo ba wa lodo awon ore mi a mo ti ri pe ikoselu national cake ni iwa na lo be ko lo kowo ni ore mi kan so fun mi ni jobi ipe eyin te ba lo jalaga council asan emi o ni whatsapp mo yin ni sise mo o ni sise mo tori kini o ni tori pe mo le mi o ni kowo je o ni a ni kini e ni ko kini je easy mo lo sagun si o no si wa ni bi kan ti o mo bu awon kan pe won ase daada e be ri ko lo o saanu.

Let me say one B. Say, Kabe can legalize the corruption. David Black, I be Kiloko, S-UK minister, prime minister of UK. David Kinika Koloko. Tony Nigeria is fantastically corrupt. Ninja na to so, ogbona lara wa bi pe kini. Sugbo to lo so ododo oro sire bi so bu so ni. Ododo oro bi so bu so ni o. We are fantastically kali corrupt. Ta ba tun le multiply kali in uncountable times. Awa fe very very corrupt. Gbogbo alasi jo mo bujo. Oh, go ni ti wa na nse. Ah, ma bo se ma sun so Congo iresi sinu omi gbona ko le ba sun ki. Ton din osun wa ku. Sesin re oko pe ko ma din osun wa ku. Sesin re oko ko ma do sun wa ku. Owo yi na lo ma lo dan mi fi se bile like. Na ma ni e wa san wa lubari ko mo. Ni jo am ko mo. Owo yi na ko le ma mu lo be. Owo telephone eru kojo. E wa lo ma nya ya ku ya won ma nda, won nda luru ka ki. Awon mo te fowo buku te bi sadura fun wa nijo te nko won jade. Awon mo te fowo buku owo ti o mo ko te bi to owo eje. Awon te fowo jibiti to. Eyin te njale onile fi bo ti yin mole. A ma ni kalivu good ilu dada ka fi ilu dada le fa awon mo wa. Abi ka fi omo dada le gan fun lu. Tora awon buruku ta nfi le fun lu dada na ni an pada nba ilu to da je o. Kini re nisin awon wo dan lowo lo. Awon ta ba le fi we report e ni o ni Nigeria yi. Ko ba di le lu GPT. O ma soso guso. Ko ba soso guso. O ma sese guse. Ko ba sese guse. O ma jale. Ko ba jale. O ma ji owo ijoba ko. Eyin te wa ni Ministry of Work gbogbo eyin osise ijoba. Eyin na mo be se ma nji te se nhu abeje. Awon mi ise ijoba. Won ti so ri pe ise so ba ise se ase lagun. Wọ́n ní ṣíṣe ọ̀yà wọn. Tọ́ bá sì didi pé ìjọba ọ̀sán ó báyìí ṣíráìkì ni. Ìwọ́ tó lọ ibi iṣẹ́ tó ṣiṣẹ́. Ó ṣiṣẹ́ owó tó ń gbà gan tẹ́lẹ̀. Ó tún máa ṣíráìkì pé ó tún fẹ́ kúnwó. Bá a ṣe ń jẹ ègún mọ́yánnu o, ní yọ gbogbo wa lẹ́nu o. Gbogbo wa la corrupt o, gbogbo wa ló lè. Bí ìwé bàbá mi Sayo Oyèrìndé, bàbá dáadáa. Of blessed memory. Tan ko wa ni Yoruba ni ile eko giga Emmanuel Alayande College of Education. Awon ni won se iwe gbogbo won lo le. Igba kan won kokko se ngba ta fi wa secondary school tan se iwe yan. Ni nje gbogbo won lo le. Gbogbo won lo le ni nigba. Ngbo pada ya baba pada upgrade e ti baba ri pe ke ma se gbogbo won. Gbogbo wa na ma so lo le ti le ba da. Eni Alaura bi ba pati e le yan re. Eni Alaura bi ba pati e mo nikan le yan re ninu wa o. Kishi. Baba ba tuntun iwe won ba tun se atunse re na ba se so title re si akole re si gbogbo wa lole bi le ba da o eni olodun ba pati e mo nikan le yan re o be ba si be mo wa talaka be ba fe talaka eje ko wo de o be ba fe mo wa talaka eje ko wo de kiburu ijo yapa kiburu ijo yapa sugbon nisin go iwo ni wa

Se gbagbe akori oro wa, should we legalize corruption in Nigeria? Ka ko ti mo pe a o le akuku gbadun na gbogbo ara na lo le. Ka be kan legalize, ka wa ma moderate re pe e ja ma moderate re. To ba le ji owo to baye ni China nisin, o ti niye billions to iye owo to le ji ko to bi pe won yinba po ni. Ko si wakate pe o lo ewon kan ko si nbe. Ti ba ti o ba to ba to ye pe ta so re won le gbe ba ya ko le won. Mo do ba di pe o ti ji kode level yi eleyi fe balu je ni o eleyi kan danu re si ni won yin ba padanu ni baya ka wa na moderate corruption ba won pe to ba si le ji lu jibiti koja level yi agogo ti mo pa won won le pa jibiti tele se tun gbagbe oro mi ti mo so ti mo bi n doju eko yi te wa nile okere pe te ba fe bun awon eyan tan wa nile yi lowo ni Nigeria lowo eyin te ba ri pori ere o ti pe to ti o ti pe to te ti ti oro oselu si pe ta to toro owo lowo yin e wa ti oro oselu si mo ti e lo oro oselu Nigeria ta ni mo ti e dibo fun iru eni bayi ninu eni bayi ninu eni bayi ta lo wole dibo fun ta lo dibo fun to ba ti n so oro ti o nese ti o ba kini gbe e mo fun lowo iye ti je to nu o tori ya nje awon eyan ni Nigeria lowo atawa ta ndibo atawon kan ti won edibo awon ti nti mo wa ndo mi ni pe awon ti won wa educated ti won mo tun yato sosi to je pe won ba gbo lowo eyan ti won so pe kan dibo fun won tan gbo lowo awon loselu yi gan won mo eto pe awon oni dibo fun re ni bayi eyan gidi awon dibo fun won ka gba owo n pe owo yi o ku gbe na ni tele ojuko na ni tele ehn awon yi gan gan tan mo tun yato sosi ni won mo wa nsa fun bo awon iya lata iyelepo awon aboki awon ni won mo ndibo awon ajo mo complain e mo agbo opinion orisirisi ninu royin ninu newspaper various countless numbers of opinions kaluku lo ni opinion e ba se won edibo won edibo to gba awon japujapu tan jo tan jo mbori lede ijenu won ma agbo excuse radarada excuse ti o ni je won re won edibo te ba mo bi temi ti mo lo ndibo lati le mi ingun okada lo ni igun okada lo wa se pulling unity mi ni bi to jina sibi ti mo gbe nisin de won ma give excuse excuse rather than that alone give to ba so pe violence man wa nbe move pulling unity option wa to bi le move lo si pulling unity mi to mo ko ma wa secure to wa ni gboro there's no excuse you have no excuse lati ma dibo you have no excuse ko si excuse ga kan ta le give ta pe ni o je dibo you have no excuse aya bi boya e sick e wa lori dubo laisan loku ti o ba di sin yun be e ni excuse kankan oju se yin ni o oju se gbogbo wa ni ka dibo oju se wa ni o e a gboro ma complain lasan lai dibo e ma ye billions can trillions of naira ti ya to je pe aromodo mo wa omo san gbese re lo ni ha won na ze na wey won e mbesu re ni me kini kini na fi se kila in return se won e mbesu re ni insecurity won ji yin gbe awon tan wa nile okere o le wa Nigeria mo pelu insecurity won mo beru fe mi ara won ni baba ton so pe won ji yin gbe e mo beru ona ti o da accident ni a o le wa dibo fun ti won le tun gbo awon kan yi se e wo erin to ni opolo to mo tun yato sosi e ni mo to fo mo ya yin ninu esin dibo ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn ọmọ ìyá wèrèwó nínú ẹ̀sìn wèrèwó ẹ má bínú ẹnu ẹgbẹ́ ṣe máa ń rí lára tèmi ọ̀rọ̀ máa ń gbóná lára mi ní èyí ń fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà mi torí ń sọyọ bó ṣe ń kan láà níṣẹ́ máa sọ ọmọ ìyá wèrèwó nínú ẹ̀sìn wo tó bá ti di kíní ká gbé kíní ti sẹ́yìn bóyá ogun gan ni ká máa fi búra fún yín ni máa fògùn àti sàn tó búra fún yín bá ti fẹ́ gba ìṣàkóso.

wa religious ju awa ni ile ijosin po fun ju ni country ti o ni ile ijosin ju kota to bi mo inu ngbo ti won ati ikode be el ma ba bi mo masala si bi melo pade la ma ba source pade lori sirisi kaake awa na si ni iwo wa lo buru ju awa la n lu awa ni wo fun wa ni nkan ka fi G7 nkan ta yo le nbe.

0: Opopo Dubai Maruru, Opopo Mecca Maruru, Opopo America Maruru, Ti Canada na Maruru. Italona Maruru. Ama Lube nan lopolo won nan tun se oni. I mo ya won country mi ti won ni ohun alumani ti Nigeria ni. Ti o se nso age ti on se daada.
1: Mo la won ko la.
0: Ama belo, awe 20. Olorun lo mo ye. Iya awe 21 days. 40 days awon yan ti gba lori Nigeria.
1: Pe aye awon pelu orun awon sewu a.
0: Boya Olorun ni o wa, boya awon malaika l'Olorun wa ran wa. Ka ma wa jo lori ile a lori ni. Boya wa ara wa na ko la wa nbe. Kama demand the right thing. Kama je ki awon olori yin kan wa accountable. Kama ta boyin. Kama I expect pe miracle o sele. Olorun Olorun o ma wa rulu yin lati ori sama, lati oju sama lo.
1: Allah.
0: Ti mo bi se nse yin. Ayin te wa nle okere. Ayin ni kini yi. Lo ta ti mo ohun. Te mo yin. Temo ton temo yato sosi temo bo ni n to wa applicable lodo yin be temo bi rada da se nsele ni ayin e da ko e ma ba nu awon eyan wa ni gbolohun e ma nu an loran e ma nu an loran mama ji wa toro owo lowo yin e ko nu e gogo gba won gbolohun an nu an loran e soro si an daada interview won eyin na nsise rowo nbe ni o e ma

0: o baba mi sa ninu Adeford Miriam Adeshewa Simkins America oyinbo la won o gba awon ta ma ran a lowo ni a dupe o a mo lore o gbogbo yin oyin na ni tan wo yin olorun ma wa pelu yin ta ma pa ilo ati abo yin toro gini la die bo oko e mo iko iko bala iko ikejo lona a se ti bo nse olorun ni sise o won ni daran siyin lorun akoba adaba oran olorun ati mo o jo ni ko ni je ti yin o ni wale lai lai okay okay lo wa fun ni nbe o okay loke le ye fun loke loke le ma wa lojo gbo adupa o gbo yin te ma ran lowo eyin omo ba ladigbolo mu itini adekunle baba mi evangelist akande moses akintunde emi feran wahala njo ni tawon amotekun tan gba phone lowo mi phone moses fun abi n te gbo eto mi adeti mo se lo ori facebook so je live video ni adeti mo se lowo bi ure time gbo yin na ni ori phone na ni gbo ora aje ni wa mo fe bayan edit video ni mo fe se jingu mi ni ti mi lo si studio lo se ni ori phone na ni tan gba phone mi fodi dios ejo meta baba akande moses akintunde gbo awon agbalagba ninu oyo ati bayi ni ti phone pipe ni ti ba bi ri phone mi gba eh ton wa mo phone ohun gan ni gba phone ore mi ni ke tun se temi amanzo alala wa pe na wahala po bo se jenu olorun ma wa pelu yin o o si se mi bi ke mo ilo ke mo arojo lo ejo ro nlorun wa lai mo le se bayi dola olorun ba ngbo mo le mo arojo lo bayi dola tin si ma wi tin ni ti kan ni jora won tin ni fi kan pe meji
1: igan fowo so po ikan mo le awon eyan won fowo so po won ma ki asi otito ni ora won baba wa ni layo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ninu tipo ro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeji owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gbogbo omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin odi kapo wo so wo po gbe ilu oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan.

0: ọdún.
1: Ah, Mati Jalo yun. Jalo ti Muslimina, ti Muslimina. Awọn tan ran wa lọwọ, kọ lọ ran wa lọwọ. Mo ti gbe sira won. Emi na mo gbe sira won, ma da nlo. Yeah.

ana won je ke bi o pa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan koja aye baby ba pa ayan koja bi ki eyin o se segusi ana won je ka wo ti se segusi awon ni won ti je adada ku di ni to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi bem ba soro sawon ma tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na nta kasap la werewe eri okan ni je ngbadun se gan to le ba won sa na ti le oge na tun to geje tori nto lo nse fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada ku da ala yin ala olorun lara ade yin ka pe nbo bi awerin kasa ma se dada ajo ko bi eni kilo oro baba oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma ladeji gan jigan to go to

tawa ma ya o na nta enu o ni le gboro mo enu temi si gboro die so lu elenu gboro ni bi ma tun so eri okan ma ja nja sugbon owo ti a mo o owo mi re funfun nene o a ilu jibiti e ba tun gbo se ti mo nse fun ara mi personally yato fun pe a nlo se mc a record video a se birthday jingle kan kan ta tun ba ka ke ko si ale kan tawe tun hustle jade nitori pa fe wo lowo tori enje o ba ri nkan kan je ti o ri nkan kan se yo ma wo lowo ti nkan kan ba wa bole lowo lowo yo wa ma se seku se eh yo ma jeje ku je yo ma huwa kiwa yo ma jale yo ma fe wo oluwa wo ba we so le o eh mo je je pe ole ni wa olodun nikan la lagbara aye so le o aye so le te ba gbo n ti mo nse e ni toro wo de ma bun lo te ba gbo ise de mi gaga nse fun ara mi sugba ka gege dina be n da ba fi pa mo nini gbogbo awon ti ran mi lowo olodun mo ba ran lowo tun tun gbero pa won fe ran alo olodun ma ran lowo olodun ma da won na ta bi si aye won ka won na ka ma boju ere.

0: sin boya ka ma fe yi se lo ni owa go meji la berebe te tun ma gba awon repeated programs wa da ka ma binu gbogbo e ti jora won ni oya ma wa 24/7 eh o je tun ti be the sun sabai injo ma raaye mo hun wa son line ibata olon ba ti ni ki gbogbo studio set tan daada a ma wa lojojumo ni ojojumo e ni sala igbohun wa be je tun ma gbo repeated programs ko kan tabi music na ni sala e ma gbo program kan ikeji ni aye iba n wa owo generator a ni di computer ati ni table n baba ti fun won ti awon baba ti fun alowo table won di fun ani owo ati se sia na ati se sia baba in ati se sia owo ta to fun ale ni jo meta ati bi kun owo ta fi se sia pe ka tun se sia ati tun ra awon first apron ta fe ma wo kan le ba ma da ma ko ni royin ni wa o ta ba lo cover event ni ta kan ba won foju wa yi ri dedede pe eni kan mu phone da ni kan record ni sibata ba ti ri apron iwon ba ni won mo hale mo wa mo ni gboro tan ba ti ri apron pe ile ise royin leleyo ni radio lele tan ba ri first tan ri cap gbogbo awon set and se lowo lowo na ni a fe kun ibi ta fe ma lo ninu yara mi kan ni mo fe ma lo ninu ayin yara kan ni fe ma nta yin na ba ni ta fe fi han lo e da kun olowo ba yin na gbe bukata yin gbogbo e ni oba yin gbe ko ni da yin da bukata e se wa dupe a mo lore gbogbo yin ta ti ran lowo olowo mo ran yin na lowo adun yin tun tin lo iwon ba to ku to dun o fi pari olohun gbogbo awon ti o ran mi lowo olohun ma ba ran won lowo lola la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lola ri pe ko si oyin oba kankan nibi kankan to to oba olohun olodumare ko to si agbara kankan nibi kankan to to agbara olohun olodumare wala la wala ku ata ila bila ri raji
1: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
0: to te ba ni computer te yin o lo mo ti si n sise to yo ni good configuration e bun mi o e ju si mi e ba lo loku e ju si mi in ha o ise ego ni mo gogoko kin to wa mo ko se soro soro be di be ra tuntun na fun pa lai a mo fun re yin
2: asa
0: re yin ese o pe ti en gbo wa gan na adupe tori radio awon yan ma wa te won ma tete ndi wa distracted ni pa re ta ba den song ati o ba kini mu ba awon eyan yin ku nbe ṣugbọn pẹ ti en gbo wa eni fe wa ni en soro la mo so ni ede la mo pe ni emi tin tun ma soro tin tun ma se pe deyin yin tun ma soro gidi tin tun ma kawada bo emi o gba bi gaga serious o eyi ti mo ni abuda mi joro mi o su yin

Ajisebi Oyo Radio. A wa ni ori Instagram at Ajisebi Oyo Radio TV. Ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo TV ni ni YouTube wa. Ni ori WhatsApp wa 070 ta ba fe pe ni e fe be account number. E fe sanu mi, e fe lu logo enu. Abi e fe gbese photo ka ka mi si photo fun birthday fun mi. E ka forin kan si. Abi ka se jingle fun ni abi ka korin fun birthday nkan kan. A ma won tan le se gbogbo e la le a le se e gbese fun wa e ma be bi pa wa e da kun e ma je e gbese fun wa e gbogbo e na la nse e gbese fun abi mo se n ba bo e gbese fun wa a nse se a yi so le a yi so le a nse se o Atọ man cover event na a le se live a se le ba yin se si disk na gbogbo awon kan ta mu mara awon ta nja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo lowo tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bi bo se ko na ba le dani bo se an fi le rent won ma se ki a te kan ni ka na ka ma fi kun awon ta ma wa n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so e soro soro lasan o je je pe ise soro soro gan na ise ni loto sugbon gba ti o ti yi tolo o ti je ka bureke ju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owoja la nba ka ki emi ni mo tun je lumatek ti mo ni lumatek lumatek international ati lumatek ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build website na ta ma nse die die die die mo build android application in to bi aji se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orile de nigeria si ninu mo wa we ko si kankan to wa lato yo in to bi aji se bi oyo ni o pe kin lo wa ni kapa mi ti mo le se ko to wa di pe ise aji se bi oyo

baba mi pata iba mi dele baba mi saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju pata ilamidi lawo lo ndo se basiru adeniran etede mo the purpose venture park glow mr yusuf danze lopabodo hospital madam funmi kemi afolabi nurudin alaro asis saraba din ola iya gbo awon lowo Abdul Rahman Abdul Basit gbo awon osise ile ise wa mi tan gbohun safefe ni ayin tayeka e fun wa lo kankan ife ni won ni ta bin sise ni pelu wa olorun mo wa pelu yin o gbo yin pa wata gbo en ti oran gbo wa lowo olorun ran awon na lowo yo gba laanu dide si wa baba tin du ni omo adun o baba tin du ni omo adun ah nina tan tan ka to mo ri kan ah ni mo na ka to ah ni mo na ka tan ka to mo ri kan lo lo

0: ayi ti wa ayin wa lai ti o ba ti to wakati meta
1: ti o yanju
0: o si ti ma fe to
1: emi na lo mo se yan fo bi mi o si o da mama jo ta mi
0: olorun ma je kin to si ma je ko si o ta mi o si o da o o si o da o o si o da o ta ku ma je ko si o ta mi pelu gbogbo awon lolufe mi gbogbo awon ta ma ran wa lo gbogbo awon ta ma ngbo mi kakiri agba nla yi o si oni ta yin ko ni ta ran yin o ko ni ta mi ko ni ta ran mi mi ni mo si ayin ni monira eyin o ni mo si e ni monira ayin bo gede ba de ni o ayin kini eran kin la jije ajije ran ogede ayin ka je omo ba wa gbele ayin eran kin la tun je won tun je ran okete o kiku omo re wa kete arun ko mo re wa kete arun ofo ko mo gbenu gbe o wa sire gogo ko mo sole sode wa oya e fo rin ipari odun evangelist ta kokko lo lekan si bayi ka ma fe yun se lo were were
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikan kan

0: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gba royin mi awon megbe o AUF o ati ba unity forum won ran mi si yin won ni ma logun efun yi pe ailaso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise giba lekan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori onikan nigba titi ndarin onikan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi ni kaluku se nse ti e loto oto yi ni konko jabele yi npo owa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won OAUF oya ati ba ni ti bro mi ma wi fun yin pe ayiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ati ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo larugbe ka fowo so opo ma panupo bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panupo bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusuku o AUF n fi asiko yi kesi gbogbo eyin lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni eja bo so po to ilu oyo ga tori ojo jo ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o ni laari wa lo ni se ju ba be ni kokan
1: aji se bi oyo laari ayo ni se bi ba be ni
2: o fa mi ne ho na Mato wa haramu.
3: Iwo ma ya mi. Obinrin. Ki se

agba o lasiko iya zinana o wa jura won lo eni to sori buju ninu oni zina ile ni to ba ti le ladorin odun ti tun wa nse zina kiri ile ni to ba le ladorin o de ni egbe ala Okay.

0: ẹni mo lè parẹ́ láyé mo wá àti kò sẹ́ni tí máa parẹ́ láyé mọ́ tí máa wá kíra
1: mi kò sí o
0: kò sí láyé mọ́ níbo ló wá níbo nirú adáwá wà níbo nirú àwọn sámúdáwá wà àwọn èèyàn náà mo parẹ́ tí mo kíra mi kú iṣẹ́
2: àlá.
0: Ani o tan papa re
2: wa min anha ni batu wal gharam
0: iwa nbe ninu obirin
1: ninu obirin
0: eyi to se pe beyan ba kizi e lasan
1: ni
0: waju olohun oba ko lenu mo
1: ni waju olohun ko lenu mo
0: bo ba ti tewo
1: bo
0: ba se wi pe olohun oba ba je abara bi temi ni ti ba kayin
1: si
0: iba so pe asiko iwe nu jiye
2: ala inna nisa akhulqna shata
0: olo maja sori bu
2: fa min al ghanimatu wal gharam fa min al ghanimatu wal gharam
0: sora re
1: ya
0: mefa
1: ya mefa
0: ati daduo de onisina
1: ati daduo de sina todo wam
0: yo je meta laye
1: yo je meta laye
0: yo je meta lorun
1: yo je meta lorun
0: meta eta taye na
1: meta eta taye na
0: bo ba je
1: bo ba je
0: ko wa ni je ko ri bi se ko nge ise ti o se ti e pade anu mi
2: ala inna nisa akhulqna shata
0: ere la pe ni
2: fa min hunna ghanimatu walla
0: anabi
1: dauda
0: olorun lo sapako mi
2: ghanimatu walla
0: agbako wo lo se
1: olola ni
0: oba ni
1: eni
0: tin dajo
1: ni
0: anabi
1: ni
0: afani
1: afani
0: o wa joko
1: o joko
0: nibi ile ola to ko loke loke
1: ile ola to wa loke loke ni
0: iyawo awura ya nwa nwe ni lewe
1: nwa nwe lewe
0: ilewe na
1: ilewe na
0: o mu yawo dejika
1: o mu yawo na dejika
0: yawo ni nwa nwe ninu
1: ile nwe nu ile
0: anabi dauda
1: anabi dauda
0: o wa ri eyin orun re to fi dejika
1: ah eyin orun o wa ri dejika
0: o ma fo
1: o ma fo
0: o wa se bomage ni
1: o wa se bomage ni
0: o wa pe awon ti won sunmo to si wi pe ta lo ma ra pe ni bayi bayi
1: bayi
0: be ni awura ya njo na yawo kan lo ni
1: yawo kan lo si ni
0: annabi dauda mokandilogorun lobirin
1: mokandilogorun lobirin ti e
0: olorun ni dauda
1: dauda
0: ototo owo na
1: ototo
0: wa annabi mi o wa ri eyan ohun obirin olobirin
1: ori eyin olobirin
0: afiko toro aforijin mi
2: ala
0: aba wi
2: nisa khulqna shata
0: ki se pe olorun o se si ni
1: o se si ni ko bo du
2: de ni la gani amele
0: da
2: ni ra
0: ese e ba debi te reran je
1: e ba debi te reran je ma
0: e tun je ran
1: e tun je
0: o tun lenu
1: o tun lenu yin ma
0: sibe e wa mo pe sagba ko mi
2: ala inna
0: e ko ja kale ko ta mo
1: e ko ja kale
2: shata
0: e ta yi da ta ibi owu yi ke nawo na si
2: wa min al ghanimatu wal gharam فَمِنْهُنَّ الْغَنِيمَةُ وَالْغَرَامُ
0: awa sobirin di pe mo chance e
1: mo chance e
0: awon ti sira wa
1: awon ti sira wa
0: eh awon ti sira wa
1: awon gbabi bonu
0: aba won laye je
1: aba won laye je
0: aba won lo
1: aba won lo
0: lai ni fe won
1: lai ni fe won
0: bo ba fe fe obirin ton ba nlo sodo re
1: ton ba nlo
0: fe fe afikọ salaye fọlọrun wipe mo fẹ fẹ ẹ nílànà tànàbí mi Amatele, amaba bawi, ani so pa po,
2: ala inna nisa khuliqna shatta.
0: Nkan pela ni wa ba, nkan pela ni wa.
2: Wa min al-ghanimati wal gharam.
0: Eyin ya,
2: wa min
0: awon omo ye je won loko
1: awon omo ye je won loko
2: lati
0: e ma si so wi pe olowo ni o fe
1: e ma wi pe olowo ni o fe
0: e ma so be fawon omo yin ma
1: e ma wi be fawon omo yin ma
0: olowo ni o fe
1: olowo ni o fe
0: lagbaja lo fe fe
1: lagbaja lo fe
0: lagbaja wo olowo lowo
1: olowo
0: ko lesin leka eni to wo pe ko lowo olowo ni
1: olowo ni
0: ba ti ko le ni pe bi o ba fe yawo ko ni lowo lowo
1: ya ba fe yawo ko ni lowo
0: lowo yo fo ma ti e ko do lowo ki wo jo baramu
2: ala inna nisa
0: e wa won olomo kan olomo kan le ba pa won olomo meji meji
2: fa me ne ho ma ghanimatu wal gharam
0: eyin samari e wa se be ko fani
1: e se be ni e ko fani
0: e ma bi mo birin
1: e bi mo birin
0: e ma lo birin
1: ino lo birin
0: e wa gbo jiji e se ba ni gbesan ni
2: ala
0: Oruko Olorun to tobi.
1: Oruko Olorun to tobi.
0: Ebi oponu.
1: Ebi.
0: Ewo lo kere ninu oruko Olorun.
2: Ala.
0: Iwo lo se ra re be.
1: Olorun.
0: Ore ni ode ni
2: Olorun. Ore ni shata.
0: Illallah.
2: Wa minhum al-ghanimatu wal-gharam. Wa minhum al-ghanimatu wal-gharam
0: gbogbo lori re
1: gbogbo lori re
0: e pe olorun oba na tobi
2: allah
0: yi se wi pe awaye o wa tu wa le
1: awaye wa tu wa le lasan
0: iko be ba ti ri e se ra yin
1: be ba ti ri e se ra yin
0: aluka wa ni nbe laarin awa re
1: aluka wa ni nbe laarin awa
0: iko be ba se re
1: e ba re
0: bẹ́ẹ̀ bá ṣe kéjì ìyá ń bẹ lọ́dọ̀ èmi ọlọ́run àmọ́ ká tó ju fèrè lẹ̀ ìyá mẹ́fà náà tí ó jó ní sí náà ẹjọ́ bá wà délé
2: ara iná ní sáà kùlìkì náà ṣe tà
0: ọlọ́mọ jà á sọrí bú.
2: ومنهم الغنيمة والغرام
0: أوا مسلمي
1: أوا
0: مسلمي أما بما زين فبين
1: أما بما زين
0: فبين أما بما زين بما
1: أما بما زين بما
0: أسم بما
1: أسم
0: بما
1: أن
0: كوبا وما أن كوبا وما أن كوبا وما
1: رمى بما
0: كساتي زيناي
1: كوبا
0: مسلمي نكورا
1: كوبا مسلمي نكورا
0: إيه تون بامبو
1: أوتوني
0: wa fi kan pamọ sile ko ma je asole fun gbogbo awon aromo bomo re
2: ala
0: pe din bo yi e tun po be mo
2: ni sa khuliqna shata
0: baba jo gbo ro tun aye be ba tun po enu wa ni
2: fa minhum al-ghanimatu wal-gharam
0: eyi ta n gbo yi
1: eyi ta n gbo yi o
0: e tun po mo
1: e tun po mo
0: afenu wa
1: afenu wa
0: oro kekere le pe ni
1: oro kekere le pe ni
0: e ro pe oro elegba ata ni
1: oro elegba ata le pe
0: oro laye oro laye
1: laye
0: oro to se wi pe olorun oba wa yo toju e oro ti o ma pa jiran diran gbere
2: ala inna nisa
0: kuni ti ti so quran ni lowo ma so
2: fa min an ghanimatu wal haram fa min
0: eyi dan wi
2: to
0: ba da bi ro infanu ni ebi baba wa lawiye
1: ebi a baba wa
0: e ti gbo ri e ba po labala labala ki seru yi
1: e seru eleyi
0: nitori na olohun oni ja sori bu
2: ala inna nisa khuliqna

0: kaluku ni ko ni
1: ko
0: ma wa to
1: ko ma to ko ma si wo
0: gbogbo wa la ni ola ni waju olohun
1: elomi
0: ipo re
1: ipo die
0: ni waju olohun
1: o
0: ba duo ba ji duo yi
1: o ba duo ba
0: yi mi ba nsoro o ba si duwo sanmo asere o si ma dari sanmo
1: asere o ma dari sanmo
0: nkan o si ma se n tin ba nfe sanmo yo si ma se o nbe nle
1: ilele
0: ilele se bo wa ni oke loke ni tin so
2: ala
0: oke ni tin so
2: nan nisa
0: khuli ama

0: da egbo yi omokunrin yi omobirin yi ti ba tin di omo odun mokan la ni e ma te ma leji e ma je o sagbako aye e ma je o sagbako ore tata e ma ti jo sira re lokejo to ye o dowo yin eyin obi ki awon omo yin ba ye ana mo yin lowo e sagbako ni ala
1: Kulikina shata
0: Popo wani bi wele
1: Famine honne Nabihe matu wal garamu
0: Awa makuni Wan luchi Wan diru Wan koru Ewa seberi mkagiri Wan koru zori Yonu matu mbembe
2: Watu luchi
0: Awọn ọmọbinrin
2: Awọn ọmọbinrin
0: Awọn wo trouser
2: Awọn wo trouser
0: Wọn tun lo ye dodo
1: Ala inna nisa khuliqna shatta
0: E wa se be awọn ọmọbinrin na mo fe sagbakonu
1: Sagbakonu Amine han
0: Bo le ke ta
1: Ami matu gharamu
0: Iya meta
2: Iya meta
0: Eyi ti o je onizina lorun This is not about poor.
2: This is not about
0: poor. And this is no need to be about you while you learn.
2: And this is no need to be about
0: you. Along me, I lay ha. Wabara tum ula ika humor.
1: I lay ha. Wabara tum ula ika humor. Kafara tum fajara.
0: Jobadide
2: Jobadide
0: nigba ni kiyama
2: koni
0: je eyan
2: koni je eyan
0: o ba je aja
2: ti o ba jaja
0: to ba ti e tun wa je ni ti o ba se si na tan chiki iwe lo wa dide lelede
2: yo dide ndidi elede
0: elede na
2: elede na
0: eku eruko tun wa mu daru
2: eku tun wa mu daru
0: eyi to se pe bi e ba wo e ma wa wo oju re fitin fitin ni bi eruku
1: ale ha rabarato unaika hul kafarato fajara
0: be ya ba se oyun kan la je
1: rabarato unaika humul kafarato
0: Oyun ta seni
2: Oyun ta seni
0: Oyun zinani Oyun
2: zinani
0: Ouna

itura ayo ko ba le ni o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo dumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin atoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu oyo ti egbo lasan mi n ba reran ko emi a si raba le eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo tun ale se mo pe ni na lojo jimo let's keep this Friday only. Ka keep well only. Oh wow, only. I am a fair one, Milo. Mo fe wo nu oro lo. Adeyinka. Se se mo po lo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun, Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko to nsona. Ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke mi gba awon ara asaju ke mi fi gbere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye tebi na mo n bo na gbadun orin ti e

0: emi ati yin ani jeya mo orin onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don pada si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju fun ti bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni a ton lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji o ni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wa la hawla wa la quwata illa billahi alazim ayin
1: okan to more lolorun feran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo

wà lẹ́nu òsín kan. Eléyìí wà lẹ́nu òsín kan. Nǹkan kì í ṣe ra pé ẹ̀rí tèmi. Ọyọ́ wa ní tálẹ́ǹtì. Ọyọ́ got talent. Ọyọ́ got talent. Ọyọ́ got talent yo. No be only America got talent. No be only UK got talent. Ọyọ́ got talent. Oya, eya tun lo lowo ti birthday. In gbara sori akori oro wa o. E mo binu, mo ni kin so case ya awon eyan wa ka so case ara wa die na. Kin wa to pada sori oro akori oro wa. Pe e mo so December lenu. E mo so December lenu. O nbo.

0: dada ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk for you la so awon eyan ma so December lenu oje
1: ba mi mo si ti akan de o ma ki today o
0: I can't do pa an wo an wa owo an wa owo ta bi a lo se ni ara wa eh an wo an ba da yen ba ja mu ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le I can't do on pele obo gba ni o da o tun ko ogbo gba o ko ja be don kan ju to bi lo accident to ba kan bi kan ko ti di suru aye raye o
1: ojo ayo re mama mi ma gbohun mi
0: won layo lasukan mi o kai lai gbohun o.

0: Alasi Ajese bi Oyo online radio and television. Olola mo barode o ma gba bi mo se n wi.
1: Aka ila oke mi na. Emi ni Lumatech o.
0: Oya so pe ega ega o baba dada ega ega

ko to se le mi wele wele kan mi oro ba le mi kin ma tun si so abala keje na la tun bo si e mo so December lenu o osu baba baba baba osu woni nba ibo ni nba le ati mo pe asiko aye la wa yi kurukuru a ma la luja a ma la koka a ma la koka oh ni ri na ri tin be nwaju boyo kokan ti taku to taku loru majuma to wa nwaju kurukuru bale eh ni ri na ri to wa lo kan be tanaju be lo nti o wa se ti o je ki adele layo ka dele pe na ni ka ma se ni pele kuti ka ma se ni pele te jo ga gbon lori pele kutu la pa mu koru pele amukuru to ba leyan ni koropon o ti do won afi pele kutu pa o mo te wo e ma so osu December lenu ewo lo su baba baba baba ayin ke so ra yin ka ke sara yin o asiko ye lasiko December ma n bo si ni orilede Nigeria o mo jo we mi be ba n wa ko e ma mo ti o be ba mo ti e ma wa ko o elomi o se ra re tan yo wa leyan kan ni so un nwo ba mu o ti yo ba mu yo ba tun bo di steering imole ha choke wa to jo ama fe mi ara e ta kaiti emi yin ojo yin loju nfa emi yin ojo yin loju ni fa hello me ase are tan ale yan ni se un teyin ka pe nbo bi awirin aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko ase ra ba mi eyan iri ko ma se le mi ko ro mo ba le mi emi oro mo wonu mi kabe pere re omo wa gbohun mi rokun refe refe fufu lele rere ko ma gbohun mi rosa awon leke iwe keyida e ma wa gbohun mi lo lu kefun deyin ka pe nbo bi awo irin ajo ko bi eni kilo wa kasa ma se daada ani awon eyan wa awon eyan wa won ma wa gun okada ti o nina ki lale ti o ba se pe nkan je lagbare tin je lopolo eyan lale laajin lale to kunkun ko mo gun okada ti o nina sai mo pe nkan je lori awon eyan wa a kan so pe Nigeria blame awon leaders ni o kan je pe the apple doesn't fall far from a tree abi bo na se man se bo ebo ti ba yo nleyin emi olosun ko lowo oje ba mi fata e ba ndele e wa ko nle ebo tin lo je ba mi sa menu adepo ju se ti sun

wa se pe nkan jene agbari eyan ke ma gun okada ti o ni na ki lale funniest part of the event ni pe won ma wa tun sare isagusa ya bo ya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini nkan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin tokada wa lori motion yo wa ma hale lo brada lori titi oloda ina wa ma sakra aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi ti o ba se pe iwa bi iwe eran ko bi pe were njeun lagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ne gini won wa kika ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro en ba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa kika ba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pin pin ta ba le ni suru ta ba le farabale ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

0: ma so su December lenu e woni baba ba awani ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se mo nse lase ko December owo wa pin lemi la lomi won wa lase ko December aje so ra yin ko so lo de ko so lo de e ma ma ba se ma na wo lase ko ta wa yo asiko so wo na la wa yi o olon o sa anu lori le de Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo olon o sa anu ibi ta jo ba Nigeria je denu
1: eni so ni emi
0: esa won ta wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je o

0: ni Saminu Omade Poju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba n kisa awon eyan yin gbogbo awon tan gbo mi lowo e to ba n kisa lomi pe ka na kan wa gbo to sele laaro yi ka le ri epo kan tabi ikeji kan be e kisa awon e kisa awon eyan e kisi won logun logun ke tun kisi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon npe ti eledua to fi si alodo ni aye
1: ibi o bara re
0: nitori pe ba ma keke ba subu awo waju bagba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asipo yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan tun ri e kokko ninu oro mi kari nkan ji mu kari nkan mu lo le en kemi na kin tun wa so de bi ire tori re lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe si mo tun fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gokobo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti won gbe ni lu ibadan Afolabi Nurudeen Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Lawyer State wa yin eyin pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr. Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Lawyer Alaafin nibi sugbo mo Ibadan la won na o artist Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja eyin
1: Beno Gazi
0: eyin Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere baba ke an baba alubarika latori baba mi Saminu Omade Poju ni United States of America yin ni lu California nibe ami eruwa ni baba o eruwa ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko leruwa agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni e momu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lohun won ni e momu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye eyin baba ton lo omo ojura be sa e ke osojo baba lo mo ni lukan ilukan omo ni lukan ilukan e tin dun gbomu gbodo mu loju de oba baba mi Saminu Omade Poju eyin omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma po ko na labi po ba alade baba adupe ninu gbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le se wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin
1: o
0: e kere oko dele abudin to mi ofun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayin na ni won sugba lu oba nilu ebo United States of America la na na bi se le o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere made omo ati ba nibi ta din polowo kowo ko nibi oba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bula nbe ko le ba ri nkan bula nbe omo ya alaafin ojo pase kere made omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola nilu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi lokokan ijeji gbogbo awon te mo ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anjale mo wa awon na njale mo da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won ajo ti suwa o awo ba ti gboko obo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pelebe pelebe la ba pelebe tebi o ba ti ma pelebe wa Aziz Zarafa Din Olaiya gbogbo awon ta ma nna wa si wa lona kan na keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tanwo yin lai lai fa abada atawon mi na te ma ran wa lowo lona mi bi awon best icon furniture plenty fashion home
1: vedu vona o
0: Badmus Ajao Dauda AJ Honesty lati lo Eko Abdulrahman Abdulbasit graphic designer awanu latoyo ati Olanike na graphic designer awana lo na adupe o mo tun pasiko yi dupe lowo S Abmalik Wireless Communication ti o ba si ohun ni ni ma Olanike o pẹlu gbogbo awon tan gbon safefe ni lese wa ni ayin aji se bi oyo online radio ni ikanni wa ni ayin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oko emo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo daada a mo bo daada a mo bo daada iko ikobala iko ikejo lona aseji aseti bonse olorun aya ke mo foro le solo tori bi mo nlo jina o wallahi ibi mo kan ya lopo

0: love it.
1: Alolo ni ja sa jin suffering a ni jin suffering aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin suffering ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugar to le duwa tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olodun ni ja ko owo o perfect e daada eh o perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olodun kan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan tun ti gbo ba ti fe so yi abi to tun ti gbo lenu awon kan tele ile yan bile mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati n gbo pon won lenu onikan lati n gbo pon in wa ke si egbon ti isele ta won isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma n so o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon opo o record voice e bimi na se record voice e te gbo tan le kan ta to fe lu mi jibiti ti o ma pe o ma i pe awa igboro la wa na oro mi o ye yin.

0: wo bi awon mo ni ta na ri ti won ni advice won na ni fun won lora mo pe bayi la se rin o bayi la se rin o ko si ba se fagbo ti guro ni pada kan fagbo ha o pe se be epo ni won lu Egypt se bi won se Nigeria se ba won epo ni won lu ni Egypt ha se be epo ni won lu ni Egypt gbangba to ba pada ya awon ma tan gbomo lomo se sosowo tan sosole tan fagu tan sosole o sole orisirisi awon ogun tan baba awon kan ti mo nbe du ati se ni won da ya ko won ti gba ri pe ba lo abo mo npada je bo awon obi won omo titin fi nkan orisirisi so ogun owo ngba wo ni oni pada lo e ni eyin na bi seso o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini ko mo ba je ya mo ko mo ba tun je ya pe ko mo ji pe ibi to fe se to fo oko rin de yo pada fe se rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wala iko ni besu fe gba ti o fi mu yin lo eh la se gboro dake lasi gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo ru orun mo ru awon mo ni awon mo yi aya orun mo ru
1: ti ko wo ile o wa
0: ji Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o a ni sirin o won eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo se won.

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kanani ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo bi oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le nije o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

agbésetan fẹ mọ báwọn lọ lu daro aloko mi adeyinka mo setan mo to fẹ mọ lọ lu kosun lekeleke mi setan o fẹ mọ lọ lu tekun adeyinka pembo bi awerin to aja lo yo ti gulasan mi o ba ran pa si baba mi o tun ti gbogbo taaro yi o ai mo se ro pe e ti ri kankan abi keji ti mu ninu re to adeyinka olasukan bi le mi nje o ai ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa mo ti setan mo fẹ ma lo si inu ile wa titi digba mi ta tun ma pate ipinle sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e bi mi sinu banuje ni gbe mi na ninu banuje ka ton ira layo ka pate ni re adeyinka pembo bi awo irin a mo be tori obe ni nbe su atele si asi be na o eni ba ni amobo ni kala ni te ba nle nitori bo ba ku de de de de kojo kan ri orun aro wo ade afun baba jero mo je le o nje kin laye igbin si erowo laye igbin si ile oluwa ri gbona inu ile ti n gbo mi ode ti n gbo mi ibise ti n gbo mi ile yin ona yin ode yin igbese aye yin oni gbona koni dojuru bi ese tiro koni dojuru bi ese aro koni dojuru bi ese tilo nitori pe tutu tutu bayi la aro de tutu tutu na la aro baba mo fa ile olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to ni pon to daju to ju ewurin lo ko ma wa lori emi ati duki emi ateyin titi digba mi ta tun ma pade adeyin ka pembo bi awe ipade wa o di wo yojoro.

0: the end.
1: Echo Juma.
0: She go stay with us till the dawn. We dey talk.
1: Eka aro, eka son, eku role. Eka ale, etu ku ajin lodo yin be o. Adeyinka lo ko mi o. Olasukan mi kaza ma se daada. Adeyinka re mu, Olasukan mi alade. Kaza ma se daada jadi, ona ni o.
0: She don't do the things them they talk. We no get the time to the force.
1: Emi na si tun ko bi ko se Olodumare oba ti o wa pelu mi titin fun mi se tin ba mi so
0: ra ri ra re ra ra ri ra
1: ayo a o de odun bi anjala bi ako mo tun ba yin lodo yin be mo mo lokan mi pe alaafia na mo ba yin.

0: mo ma wa pelu indi bi ago mokanla abo
1: olu
0: ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko sina lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni fonu mi wa.

0: asase mistake ni o awon ti won ba sa gan ko si mi won be sa lo ni ti gbogbo ba ti gba pe ya yin awa nti anti ani o awa la ni o ko bi a si ni gba ko baje
1: ni gi won gba de un la
0: tori boko ba ro ko borokun boko rokun to ro sa yo pada fa bo se bute na ni o
1: won soro
0: ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini kini kini re ni olon loko an rodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun nkan ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ni bo
0: omo egbon omo aburo extended families bo ba ti e je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba egbon mama
1: eni lo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo ma sa lo ma japa
1: eni bo lomo
0: a jo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogoro
0: aro janu ohun mo to sun tan enu mi to nse wuya

0: Edona, kini nkan to work ni orile de yin na? Kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise? Ki lo work? Se ma pa ti fail as a country ti o modun meta din logun to na bi fe gun bensi. Koko code o ole ni o ko ma nkan kan ko ni se kankan lowo o. Koko code ka to baya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo bi se ma nko code ni won ti ma solve problem. Te ba se le solve problem o soro ele ti be do lowo te ba se le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wojutu si ona bayi la fi le sojutu si ru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba do lowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re bo na be so gbo wo se ma pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
1: ile o
0: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
1: lowa won soro eleyin
0: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni fomiliki eni ni o ore eni na ni o
1: eni lo lumu
0: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatare eni nikan lara awon soro tin koju ile yoruba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatare eni nikan selfishness
1: awon ijoye won
0: selfishness tin da mo taye na ni nda mo kende e tin da mo yoruba ni nda mo awusa Eti ndamu Hausa ni ndamu Yibo. Eti ndamu Oyo ni ndamu Ibadan. Afemi nikan. Eti ndamu Ibadan ni ndamu Saki ni ndamu Ogbomoso. Ti ndamu Ijebu ni ndamu Ilorin, ndamu Kwara. Ndamu Ekiti, ndamu Ife. Otaye na ni ndamu wa Losun. O ni ndamu wa Lofa o ni ndamu wa Nisen, ndamu wa Nisaki. Ndamu wa lawon ayin ibarapa mejeje to fi de to fi de gboara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi do yo alaafin to fi de te de
1: eni lo lumu
0: ni ndamu wa leko na ni ndamu wa labuja o imota de ni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe egba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti gba
1: ile o
0: abi se egba be imotare eni nikan ni o selfishness ni o ba mo ni mo yo emi omo pe bi npo me eni kokan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon kekeke nba lowo awon agbalagba selfishness ni o imotare eni nikan ni o
1: orun eni lo
0: apekete yi wa ndagba inu o ma da mo wa nbaje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan ka sa ma se daada ajoko bi eni kilo wa ani be mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo ti to gangan gele le mi o so ai isususun iwa huna
1: ko binu
0: ẹ hun mọ lẹ o ayọ̀wé àwọn àgbàlagbà ni kò ní hun mi.

0: yo la ri ayo ti se bi baba enu ogun
1: atoto arere pa ko yi baba mo gan na omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e te dibele je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o eue bo yo ati ba unity wo ran ran mi sin won ni ma logun e fun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiabo ori onikan nigba titi ndarin oni kan soso gi o iwo ori onikan a se darin enikan soso baye bi ye ni ati agbaje owo la fi soya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi kaluku se nse ti e lo toto yi ni ko nko jabele yi npo wa go ndo lo seyin tori e ko won ejo ni se ku pa won o e yu e bo ya ti ba yin ti bro mi ma wi fun yin pe ai ko yi to wa yi fun gbogbo omo yo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fo so opo gbe oyo laruge ka fo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo da popo ko le ba o kusu o e yu e fun plat ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori se lemu gbogbo eyin oto fun lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbon eyin aburo won ni e ja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asi waju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi o la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni.

0: kakari bonu ko tanran kan tin se ni o te ba wa wo sa kon asiko ta wa yi lo orisirisi lo nsele ni duniya walai ibi ti oju ba irande te ta ba ri irande ta ba wo lo bayi ibi ta ba ri de na ni awa n ri de ni agbegbe ti odo wa lowo lowo apo nkan lo nsele to nsole si awon bo mi ni fi ma n ja si pe ni to ba mo nu ro nkan na ni yo mo ope du ta ba wa wo pe boya nkan lodo de lodo wa nibi ta ba wa fi fi ronu sera wa lese an ba ba wa mo ni mo ni o tun mo wa nsore kan won ni ko si bi samo o se funfun to ti o ni ni dudu bayi bayi die die ti dudu bayi bayi to ba wa wa lawon akoko kan igbagbo pelu adura pelu ite pamose pelu gbigbiyanju lori nkan to nsele nitori ke se pe oro owo nikan ni ni ala koja ti awon elomi nla koja nisin boya ni ori idile le elomi ti nla la koja elomi o le ti ma wa oyun kan fe bi omo ta je pe won ti se gbiyanju won ti la la la la la la o ti wa fe su won
1: baba ba eje ma jojo elu
0: eh ma owe ibo kan ta ma nso ta awon yoruba na ni iru re eje n kokoso tele ibo ton ni quitters never win the race only the winners are the one who never quit the race and the quitters are those who never win the race quitters will never win the race ti on tumo si ni wipe awon ti won e bawo ni mo se wa pe ti won e sa logun na ni won ma n ni won ma n ni won le ro ogun awon ti won o sa logun ni won le ro yin ogun o awon ti won o sa gun ni won le ro yin ogun o nbo
2: ibanje ni o dore olohun duro ti so ko e da to pe keda ma
0: se o nla la koja kan koja ni lowo lowo nkan lo dede ni lodo ti e bi wo se nlu nigbagbo ati ero wipe ko dun be ni odun koda awo tun fe le ma ya loju.

problem has an expiring date. Gbogbo isoro lo ni ojo pe ojo kini mo be pe expiring date ni o ba. Lo ni gbedeke ati asiko won. Eba fori ti die si. E ma ronu, ironu o da nkan kan fun ni. E ba gbiyanju e fori ti die si.